0: Igi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo. Yo.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisipon, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax di ba tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative og ang resulta mabalakag yud ka kay mayuma na di ayto. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye, no? Mao kung wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayuma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayuma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha ni ini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa Bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong Bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7, enjoy summer.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyot ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyot ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito ang iya, pagkita nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, umunod na, do, nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: 105.7 Enjoy some

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ako yung dugo ko. Kung di nakilabog ko. Sinasa naman ako ang isolate o kanyang capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kayo katong sa panganay na ko, kay wala pa man kay ko pa ano si dato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong labor at
1: tuloy. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some.

0: Pre, tagana ra good ning pansya maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: 105.7 Enjoy!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins, mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila, mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan og wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito. Inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, yeah, muhungit kanila. Nya, yeah, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mawala man gud Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan ka aying salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, malang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balayba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko o Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Udto na Joy!

0: Sunod, sir, sunod, sunod, sunod, sunod. Daghan kayo mga bago, sir. Mga bata pa o sexy pa dyan, sir. Sunod, sir, sunod.
1: Pova, pero tiguwang ako ang gipangita, Manggol. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko naman yan, ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Ganang ano mang

0: Tôi không bán hút giá, mà giá mọi xa đã thân cái sản phẩm hút. Đi hát lấy sang mọi giá kỳ, quên. Tại vì vậy, em đã liệu ra cái nấu lý ảnh, nhà khu phồn vốn tích mong cô. Mỗi phút đã không kinh hát lấy, anh không mang mang, anh không tin tức là mỗi phút đã không đam biệt.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni Maoy!
5: Ay, unsaan man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Unto na joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amo na mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, Mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, Mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Unto na Joy!

0: Taha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account, 4J Solarista. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental.

0: find you.
1: 105.7. 105.7.
2: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit pod na sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyat.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos na siya. Bili ka rin magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
2: Joy FM!
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
8: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
0: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Unto the Joy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Dali na wagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central.

0: Manay, Davao Oriental. O par sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami, ngay muhang balik-balikan.
1: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na ito, Yake. Kaya nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yake Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: apat na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang Pangil Bay, Misamis Occidental? Ang tanang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM. O ingon man ang Bislig, Surigao del Sur. Mga nagsunod sa 99.3 Wow FM. O siyempre ang kinitibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang tanang mga nagsunod sa 105.7 Joy FM lang gihapon. Kauban nato dito si Dada Landan o si Louie Simon. O din sa 102.3 North Cotabato, hangtod na sa Marawi City. O ingon man Cotabato City, South Cotabato, Davao de Oro, Davao del Sur. O siyempre din sa atua sa North Cotabato. Kuhagyod, ang kinatibok ang North Cotabato din sa 102.3. Kaya, welcome po mga ka-joiners dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Holiday po dito sa Region 12 o dito sa Kidapawan lang. Kidapawan og Kabakan ba? Wala na ako ay kaoban. Nawala naman di ay si Pomelo. Muslim holiday po, no, mga ka-joiners. Ang atong ang holiday karon ba, dirira sa Kidapawan. Oo, ang tod sa Kabakan ba? Oo, tungod sa gihimong celebration, mga ka-joiners. Kaniya sayo kaayo sila. Nagpakaon og mga prutas, no, anli diya sa...
1: mamayang 4 p.m.
0: Oo. Mamayang 4 p.m. Oh, huwag kang magkamali. Kasi gihakot na baya ang mga lamesa.
1: 4 p.m.
0: Oha, talaga? Nahalaing nila sa'yo daw kaayo. August 18, para dili kami ang mabasulan. Kidapawan City celebrates its 79th founding anniversary and the highlight of the Timpo Po Festival. Ayun. Uy, nawala. So, asa na ang oras? Ayon 4 p.m. nga, no, featuring famous libre nga pakals. Free fruit feast along the city streets at 4 p.m. Government offices and local schools are closed for the celebration. Ayon. Nahala mga ka-joiners, alas 4 pa di ay sa hapon. No, tinga man taong moingon nga sayo. Kung sayo, kapina. Kopiyake dapat ang toa dito. Pero tungod kay unyang alas 4, tama lang yun, no? Kaya natingala ta, kay kung nagsayo ang prutas, edi nga nung limpyo kaayo. Oh, so kanina dito, nalatag na po ang mga lamesa, nagiprepara para sa libreng kaon, sa nagkalain-laing prutas, dinhi po sa Kidapawan City, agig celebration sa Timpo Po Festival. Kung kadayawan sa Davao, timpo po naman din sa Kidapawan. So, inana-ana siya mga ka-joiners, ha? Nahala, sige. Padayo na kita o naka-live streaming po tayo mga ka-joiners ngayon, ano? Kaya para po sa lahat ng ating mga ka-joiners ng mga naka-live karon, malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe na wala na dinhi sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Boss DC Cayetano. Ay, teka muna. So, good na to sa taas. Juji Masanggid nga pala. Thank you for watching. Maing hapon, Mami. Great na ko tanang taga Bitanagan, Old Makopa Manay. Ang Masanggid og Ayokan, Mandagyo, Baka, Bangkiling, Donato, Panggadan, families. Ayan. Roberto Atugan, Tunong Pawin, Las Camana, Limindog, Palihugkog, Basa Mami kay Naminaw Mika Rondere. Pwede request ko og song Ako Na Lang Sana by Mark Carpio. Salamat Mami. Irene Amok Dikita, hello po Mami Joy, maayong hapon. And Liza Gagama Felix, maayong hapon. Unta koog tabang sa para lang sa akong anak kay Giast Masiya. Hinaot na ay mudunit Bahala gamay lang. Akong anak kay paspas ang pagginhawa 4 weeks lang po. 4 weeks na po siya, mami. Unta po, mami, na ay muhatag para lang po sa akong anak. Ayan, panawagan ni Liza Gagama Felix. Boss Desi Cayetano, shout out daw dari sa Alim Street, sa may Sapatosan. Yan lang po, salamat. In James Jola, good afternoon, mami Joy. Greet lang na ako si Edward ug si Tawing. Ang nag-greet po si Merwin. Jennifer Malintan, good afternoon, mami Joy. Pa-shout out o diha sa Sitio Bua, sa Malintad Family, Magandam, Mariano Angeles, Maglintang, Avis Family, Dinopol. Salamat sa pagbasa, mami. Watching from Metro Cebu. Jessica Padaw, mami, greet na ako og happy birthday si Samuel Kadangdang og sa tanan nga taga Mabini, Manay, Davao Oriental. Ria Olangkayang, good PM po, mami. Pa-shout out kay Fatima Daliday ng Dato Paglas. Always po nakikinig sa inyong programa. Thanks, Ana, and God bless you. Charwin Ginawatan, Batinoy, Bantinoy, mami Joy, shout out from Davao. And Jessica Pada, watching from Mabini, Manay. Gemma Oliver Pangsak, maing udto, mami. Greet ko lang si Josan diha sa Pawpawon, og si Tio Alonto, Tita Melting, Ate Linda, og si Darin nga naminaw ron. Dodong Ubuta, mami Joy, bag-o pa ako, yakap analingakan mo. Pa-shout out, happy fiesta sa Sitio Guaan. Porok 5, sakop sa Barangay Palo Alto, Lingig, Surigao del Sur. Ayun, mga taga... Salamat kaayo dong, Anjay Malay, maayong hapon, mami. Shout out from Cotabato City. Oh, maayong hapon sa mga taga Cotabato City. Lorna Bartolaba Obas, shout out lang po dito sa Poroca 5D, Durian Lanao, Kinapawan City, Bartolaba Compound. Salamat, mami Joy, and God bless po. Marifi Manginlaod, mami Joy, love you. Request ko og song, namimiss ko ang iyong ngiti. Salamat po. Thank you for watching, Marifi. Rizal Rose Padaw Mamontayaw, shout out me dari sa Magpanubay. Aser Barason, miss you, mami. Thank you, Aser. Zayad Vlog, mami, pa shout out po sa Family Alig at Diaz dyan sa Pandan, South Upi, Maguindanao po, Sitio Rayungan, and also sa aking lola na always nakikinig sa program mo. Thank you po sa pagbasa. RJ Magno Vlog, shout out, mami, kay Auntie Daday Matukol na busy pagsipi. Ayun, way kalingawan. Delia Batinoy, kay tita na ako, si Sky sa Kawayan. Sadaw, Delia. Jalisa Faith Bugal Adas, shout out, mami, from Antipas, North Cotabato. Shout out po kina Florenda Pacheco and Early Antonio. Salamat, mami Joy. More power po sa inyong programa. Just me, Adas po. Jelby Dalig Palito, good afternoon, mami Joy. Shout out di ay nako ang akong mga silingan diri sa Barangay Maibo, Magsaysay, Davao del Sur, kanaglugit sila og lubi, ami Malagon og ang iyang mga kauban og sa tanang mga palahubog. Palahubog ba? Kay putol kasi eh. Ayun. Permi diri sa amo ang mga side. Request ko og song, Minamahal Kita. E.R. Mutya, good noon, mami. Shout out na ako ang pinsan dyan sa Jansan. Request po ako ng song, Where Is Your Heart? Salamat po. Where is your heart nga pala? Saan pala napunta ang heart? Okay, mga ka-joiners, 13 minutes na po makaraan ng alauna. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, mami. At sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programang Dear Mami Joy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tessa. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyong programa, mami, ang aking love story. 5 years na kami ng boyfriend ko. Pero alam mo bang, mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Pareho kaming may mga trabaho na. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa kanya na baka pwedeng bumuo na po kami ng pamilya.
1: Sabi naman niya, nahihirapan kasi ako eh. Palibhasa kasi mami, mayaman sila. Bata pa yung kanyang mga magulang, hindi pa mga senior citizen. Pero malapit na mag-senior. Dalawa lang sila magkakapatid. Babae yung kapatid niya at siya yung panganay. Sabi ko, bakit ba? Bakit ka nahihirapan? 5 taon na tayo, di ba? Yung ating getting to know each other, sobra-sobra na. Wala naman siguro tayong tinatago, di ba? Sa 5 taon na naging tayo. Naging open naman ako sa'yo. At syempre iniisip ko na ganun ka rin sa akin. Ano ba ang nagpapahirap sa'yo sa relasyon natin? Di ko naman nararamdaman yon. Ang sabi niya sa akin, mami, hindi daw niya alam kung paano niya sasabihin sa mga parents niya. Dahil ang 5 taon na naging kami, never pa po niya ako pinakilala sa kanyang mga magulang. Unlike him, madalas lagi siya sa bahay, asikasong asikaso siya ng pamilya ko. 3 lang din po kaming magkakapatid. Hindi kami mayaman pero pareho kami mga professional ng aking mga kapatid. At ganun din ang mga parents ko. Mga guro. Hindi kami mayaman, sabi ko nga. Pero may sarili naman kaming bahay. May 2 rin kaming sasakyan. Maganda rin yung bahay namin. At higit sa lahat, mabuting tao po kami, mami. Minsan, natutulog siya sa bahay namin. Nasa guest room siya. Open na open yung mga parents ko sa kanya. There was a time na tinanong ako ng mga parents ko kung nakapunta na ba ako sa pamilya ng boyfriend ko. Sabi ko, wala pa, ma. Layo naman kasi nila. 2nd tanong ng mother ko noon, kahit minsan ba, hindi nag-attempt yung boyfriend mo para sabihin sa yung kahit malayo, gusto ko niyang dalhin? Ang sagot ko naman, kahit nasabihin niya, ma, ayoko kasi talaga. Ang totoo, pinagtatakpan ko lang ang boyfriend ko. Ako gustong gusto ko talaga. Nagawa kong magsinungaling sa nanay ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa nag-file siya ng leave noon. 5 days. Pursigido na ako na isorpresa siya. Napuntahan sa kanila. Nagpaalam ako sa mother ko kung okay lang ba na sorpresahin ko. Pumayag po ang mother ko. Sabi lang niya sa akin, huwag mong kalimutan ang nanay mo. Lagi ako nag-aalala sa'yo, kaya every now and then, mag-update ka kung nasaan ka na. Siguro gusto rin ng nanay ko na malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga parents niya. At yun nga, nakuha ko yung complete address niya. Doon sa record niya sa trabaho. At talagang sinorpreso ko siya at inihanda ko ang sarili ko kung ano man ang mangyari. Maaring masaktan ako o maaring ikagalak ko yung ginawa ko. Inihanda ko ng buong buo ang puso ko na tanggapin kung ano't ano man ang mahalaga. Malaman ko kung bakit Ayaw akong ipakilala ng boyfriend ko sa kanyang mga magulang. Yun nga, nag-file siya ng 5 days leave. Kinabukasan, sinundan ko siya. At nung matuntun ko ang bahay nila, malaking bahay, magandang bahay, nakabakod, na siguro more or less 1,000 square meters ang compound. 7 sasakyan na nakapark. Talagang mayaman sila. Makikita mo rin sa tayo ng kanilang tahanan na talagang mayaman. Tinawagan ko siya. Kinumusta ko. Ang sabi niya sa akin, okay lang ako, love. I'm home. Sabi ko, gusto kong mag-file din ng leave. Gusto kong sumunod sa iyo dyan. I mean, gusto kong makilala na talaga ang mga parents mo. Once and for all, para malaman na natin kung magugustuhan ba nila ako o hindi. Ang sabi niya, please, don't do that. Hintayin mo na lang ako. Sabi ko sa kanya, I'm sorry. Ang totoo niyan, andito ako sa labas ng gate niyo. Silipin mo ako. Nakita ko, pumunta siya sa balkonahe sa second floor ng kanilang bahay. At nakita nga niya ako. Mabilis na bumaba at pinuntahan ako sa labas. Sabi niya sa akin, anong ginawa mo? Sabi ko naman, di ba sabi ko sa'yo once and for all? Di na ako papayag ngayon na nandito na ako. Pakilala mo ako sa mga parents mo. Ang sabi niya sa akin, saan ka ba nakatira dito? Sabi ko, wala pa, pero mag-hotel ako. Don't worry. Sabi niya, maghanap ka muna ng isang restaurant. Malapit lang dito. Ayokong masurpresa ang mga parents ko. Kakausapin ko sila. Sasabihin kong may pinuntahan ka dito, may transaksyon ka. At nandito ka lang naman, gusto ko nang ipakilala ka sa kanila. Yun lang din ang sasabihin mo, na may transaksyon ka dito. Kaya mag-isip ka na kung ano isasagot mo. Pumayag ako at sinabi ko sa kanya, huwag mo akong indyanin. Dahil kung hindi, talagang maghihiwalay tayo. Sabi niya, no. Hindi mangyayari yan. Antayin mo ako, 1 hour. Hindi kalayuan sa kanilang bahay, may isang restaurant. Nagpaluto ako ng pagkain. At dinadahan-dahan kong kainin para umabot ako ng isang oras. At eksaktong 1 hour and 10 minutes, tumawag siya sa akin.

bumaba sa sasakyan. At sinabi niya sa akin, ihanda natin ang ating sarili. Nagalit sila sa akin. Bakit bigla-bigla daw? At yun na, Mami. Pumunta na kami sa kanilang bahay. Pagdating ko sa sala, sa living room nila, walang katao-tao. Pinaupo niya ako. Maya-maya, bumaba yung mother niya. Sa isang sulok, may round table na may dalawang upuan. Pinaupo niya ako doon. Dalawa kami. Pagkatapos akong ipakilala ng anak niya na mommy girlfriend ko, si Tessa. Dinalhan kami ng juice ng kasambahay nila. Hindi ko ininom kaagad. Hanggang sa sinabi niya, mag-Diyos ka muna. Kailan ka pa dito? Sabi ko, ngayon lang po. Anong transaction mo dito? May dinalaw po akong kamag-anak. At tinawagan ko ang anak niyo. Pinaalam ko sa kanyang nandito ako. Sabi niya sa akin, matagal na ba kayo? Sabi ko, 5 years na po. Anong trabaho ng mga magulang mo? Sabi ko, nagtuturo po mga guro. Tatlo kami magkakapatid at pareho kaming tapos na. Malapit na magretiro yung mga magulang ko. Hindi po kami mayaman. Mahirap lamang po kami. Napag-aral lang po kami ng mga magulang namin sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo. Maliban doon, wala na po kaming meron. Dire-diret sumami, sabi niya sa akin, mabuti naman, kahit na mahirap kayo, na pagtapos kayo ng mga magulang ninyo. Ako, dalawa lang anak ko, isang lalaki at isang babae. Makita mo naman, ako ay pinanganak ako ng mayaman ng mga magulang ko. Ganon din yung ama ng mga anak ko, yung husband ko. Pinanganak kaming mga mayayaman at nasanay kami sa buhay mayaman. Kaya maiintindihan mo kung sasabihin ko sa iyong gusto ko na mayaman din yung mapapangasawa ng mga anak ko. Kasi mayayaman din yung mga anak ko. Ayoko naman na madihado sila dahil nagsikap kami para sa maganda nilang kinabukasan. Hindi ko sinasabing ayoko sa'yo. Pero sana maintindihan mo yung ang ibig kong sabihin na gusto kong katulad din nila yung mapapangasawa nila. Sabi ko, ganun po ba? Alam ba ito ng anak niyo? Ang sagot niya, Mami, alam nila yan. Alam nila. Actually, may girlfriend yung anak ko. Anak ng kaibigan namin.

nasa US. Nagdo-doctor doon. At malapit nang umuwi yun. Sa totoo lang, hindi gusto yun ng anak ko. Pero gusto namin yun. Kaya wala siyang magagawa. Maganda rin yun. Tulad mo, maganda ka. Pero doktor yun, mayaman ang pamilya, at kilala ko ang mga magulang niya. Ano pa nga bang sasabihin ko, Mami? Parang dinudurog ang puso ko. Habang kinakausap niya ako, sabi pa niya sa akin, pasensya ka na, Iha. Hindi naman sa minamata kita. Maiintindihan mo rin.

ay di ba ako nakauwi sa bahay. Hinahanda ko na ang sarili ko kung paano ako mag-move on. Gabing-gabi na nung makauwi ako, Mami. 4 na oras ang biyahe. Pagdating ko sa bahay, mugtong-mugto ang mata ko. Dumiretso ako sa kwarto ko, nag-lock. At hinayaan na lang ako ng mga magulang ko. Kinabukasan, kinatoko ko ng nanay ko. 8:00 PM. Sabi niya, anak, please, buksan mo naman ako. Pumasok ang nanay ko at niyakap ko siya. Sabi ko, Nay, grabe ang sakit. Ang sakit-sakit. Sabi niya, bakit, anak? Sabi ko, napakayaman pala nila. At inabutan ko yung mother niya ang humarap sa akin. Hindi naman yung direktang sinabing ayaw niya sa akin. Pero ang sinabi niya, ang gusto daw mapangasawa ng anak niya yung anak ng kaibigan niya na doktora na sa States. At malapit nang umuwi para magpakasal sila. Sinabi rin niya na hindi yon gusto ng anak nila pero wala daw magawa dahil bata pa sila. Ipinagkasundo na. Iyak ng iyak yung boyfriend ko. Pero wala siyang magawa. Pero nagpakatatag ang nanay ko, Mami. Sabi niya sa akin, anak, okay lang yan, anak. Alam mo, ang mahalaga, alam mo na. Ang malahalaga, alam mo na ngayon. Ngayon ang dahilan kung bakit hindi ka niya ipakilala. Kaya, tama lang na humiwalay ka na. Kaya sagot ko sa kanya, opo, Nay, sisikapin ko. May manliligaw ako, Mami, na talagang hindi rin nagkaroon ng girlfriend dahil binastid ko. At nung malaman niya na hiwalay na kami, agad-agad pumunta siya sa bahay. Hinarap ko naman. Sabi niya sa akin, magpakatatag ka. Masakit yan. Tumaan din ako dyan. Pero, hayaan mong tulungan kita na makapag-move on agad. Mula noon, lagi niya akong tinatawagan, tinetext. Madalas, lagi niya sinasabi sa akin, alam mo ba kung bakit hindi ako nag-girlfriend? Hindi ako naghanap ng iba? Hindi ako talaga nawala ng pag-asa? Ramdam ko talaga na may tamang panahon para sa akin. At ito na siguro yon. Kung iniwan ka man niya, narito ako. Wala akong ibang babaeng ipinagkasundo. At ikaw yung babaeng gustong-gusto kong makasama matagal ng panahon. At yun, siguro mga 2 linggo, Mami, sinagot ko siya. Sabi ko, ano pa nga bang hihintayin ko? Sorry kung siya ang pinilo ko noon. At maraming salamat dahil sa nararamdaman mo sa akin. Sinagot ko man siya, Mami, pero hindi ibig sabihin nakalimutan ko na yung ex ko. At hanggang sa hindi sinasadya. Siguro, 5 buwan na naging kami. Madalas dinadala niya ako sa mall.

Pero sa hindi akalain, hindi ko akalain na sa isang pagkakataon, makita ko yung ex ko na may kasama siyang iba. Maganda, maputi rin. Yung babae, nakahawak sa baywang niya. Nakikita kong malungkot ang kanyang mga mata. Hanggang sa hindi maiwasan na magkasalubong kami. Lumilingon siya sa akin. Di ko alam bakit lumilingon din ako sa kanya. At tuwing lumilingon siya, nagtatagpo ang aming paningin. Gustong-gusto ko siyang makita. Kaya sabi ko sa boyfriend ko, doon tayo sa kabila. Gusto ko lang na magkatapat kami. Dahil gusto ko talaga siyang makita. Sobrang na-miss ko siya. At doon, tinitingnan siya ng babae. Siguro, nahalata ng babae na may tinitingnan siya. Lumilingon-lingon yung babae. Kaya dumiretso na rin ako. Pero grabe pa rin ang sakit na aking naramdaman. Habang hawak naman ng boyfriend ko yung kamay ko, sabi niya, "It's okay. Masakit pa yan, alam ko. Tatagan mo lang ang loob mo. Andito lang ako para sa'yo. Katulad ng sinasabi ko sa'yo, aalalayan kita. Mabuti nga at nakita mo siya ngayon na may iba na siyang kasama. Para mabuo na dyan sa dibdib mo, sa isip mo, puso mo, na hindi na talaga magiging kayo dahil mayroon na siyang iba. Kaya mami, sabi ko, bakit ganun? Kasama ko ang boyfriend ko. Pero bakit umiiyak pa rin ang puso ko para sa kanya? Pabuti na lang at napakabuting tao. Itong taong umaalalay sa durug na durug kong puso. Grabe ang kanyang pangunawa. Kaya sabi ko sa sarili ko, sisikapin kong matutunan ko talaga siyang mahalin at makalimutan ko na ang aking ex. Mami, paano ako mag-move on? Payuhan mo po ako. Dahil sa ngayon, paminsan-minsan, naiiyak pa rin po ako tuwing naaalala ko siya. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Tessa.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: For 48 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon, malapit na po matapos ang ating programa. Nako, ano? Sakit-sakit naman nung kwento. Grabing pag-ibig. Mga ka-joiners, sa lahat po ng ating mga naka-live ngayon, maraming maraming salamat. At para sa mga mami, dapat nakapag-Gidiyaki vitamins na po si baby. Nakapag-Gidiyaki vitamins na ba, mga mami, ha? Sana nakapag-Gidiyaki vitamins na dahil ang Gidiyaki ay nagpapatangkad, patibay ng buto, matalino, ganado sa kain ng bata, sarap ang tulog, at hindi sakitin ang bata, mga ka-mami. So, dapat nagakidiyaki vitamins gyud ang inyo ang baby. Og sa mga nagaantos diha og rayuma o arthritis, Belonga Gold, lagi kong sinasabi sa inyo yan. Yung mga hindi pa po nakapag-testing o nakasubok, subukan nyo po yung Belonga Gold. Di ka na makatayo, sobrang sakit na, at namamagana ang mga binti mo. Belonga Gold po yan, mga ka-joiners, ha? Oo. Pag namangada, hindi ka na makalakad, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, at dalawa sa gabi, tinitiyak ko sa'yo na magpapasalamat ka. Belonga Gold po, mabibili po ang Yaki products sa lahat po ng mga butika at pwede po ninyong orderin sa Shopee. Try nyo lang po, mga ka-joiners. Wala namang mawawala kung susubukan po ninyo. Wala may mawala, di ba? Kung inyong testingan ang mga Yaki products. So para sa mga coffee Yaki lovers, pasensya na po, ano? Medyo delay po yung ating mga raw materials ng ating mga kape dahil sa nangyayari po ngayon sa Luzon na binabaha po, no? Hindi makalusot-lusot yung ating mga raw mats. Oo, sobrang lakas po kasi ng kape natin, kaya ayun. Oo, so, 3 linggo na na halos binabaha ang Luzon, kaya hindi namin alam kung hanggang kailan maidi-deliver yung ating sangkap ng mga kape. Kaya tiis-tiis na lang tayo kung anong meron, ha? Sige. So babalikan na po natin, mga ka-joiners, ang ating letter sender kasi 10 minuto na lang bago mag-alas 2. Magandang hapon sa iyo, Tessa, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Medyo masakit, ano? Yung you love each other so much for 5 years at halos tumira na sa inyo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa boyfriend mo, pati mga parents mo. Alam mo yung pag-asang kasal na lang ang kulang. Pareho na kayo nagtatrabaho, stable na. So, sayang. Sayang po talaga. Pero katulad ng lagi ko pong sinasabi, sadyang hindi tayo nakakaalam talaga kung ano yung para sa atin. Siya gyud ang masunod. What is good for us? Katulad ng yung lagi mong idinadalangin na magkaroon ka, hindi napapasa iyo yung hinihingi mo. Pero yung hindi mo hinihingi, yun ang dumarating. Ibig sabihin nun, hindi po talaga tayo ang masusunod. Kaya, sa panalangin, talagang tinuturuan din po tayong matuto tayong maghintay. Kasi lahat ng bagay ay talagang may tamang panahon. Yun ang nangyari sa'yo, Tessa. Na yung pag-ibig na yun ay hindi talaga para sa'yo. At malinaw din na hindi kanya pinanindigan. Masakit man, pero hindi ikaw ang pinili, kundi yung nanay niya. Hindi niya pinili yung gusto niya, mas pinili niya yung gusto ng kanyang mga magulang. May mga anak talaga na ganon. Willing to sacrifice for the happiness of their parents. Hindi na maging malungkot sila para lang maging masaya yung mga magulang nila. Meron ding mga magulang na kahit na malungkot sila kung ikaliligayan ng kanilang anak, pumipikit na lang yan. Pero yung lalaking mahal mo at magmahal sa'yo, mas pinili talaga niya yung nanay niya. Kaya tama lang na doon na mismo, yung papunta ka pa lang, inihanda mo na ang sarili mo para kung ano't ano man ang mangyayari. At naging malinaw sa'yo na yun pala ang dahilan may ipinagkasundo sa kanya kung bakit hindi kanya maipakilala. At least hindi ka na ngayon maghihintay. Hindi mo na siya hinihintay. Now, medyo ang hindi lang ako pabor doon sa after 2 weeks, nag-boyfriend ka kaagad para maka-move on. Sana hindi muna, no? Sana hindi muna. Kung ako yon, ipahinga ko muna ang puso ko, di ba? Kasi katulad ngayon, kahit kasawa mo, yung bagong boyfriend mo, naiiyak ka pa rin para dun sa ex mo. Ang sakit. Masasaktan yung boyfriend mong bago ngayon na siya ang kasama mo. Ibang lalaki ang iniiyakan mo. Di ba ang sakit? Sana ma-avoid mo yon. At sana kung abutin ka man ng lungkot para sa kanya, yung hindi rin malalaman ng bago mong boyfriend. Napakabuti niyang tao. Tapat din yung pagmamahal niya sa'yo. Dahil mula nung gustuhin ka niya, di na siya nanghanap ng iba nung binastid mo. Anong sabi niya? Ramdam niya na may tamang panahon para sa kanya. At ayun, dumating nga yung tamang panahon para sa kanya. Naging kayo. Kung tinatanong mo kung bakit, pareho kayong meron na siya, meron ka na rin. Tinatanong mo kung bakit nasasaktan ka pa nung makita mo siya. Bakit nung makita mo siya, lumulokso pa rin yung puso mo. Parang dinudurog pa rin. Kasi mahal mo pa rin siya. Yung 5 buwan, hindi pa sapat yun sa 5 taon na naging kayo at napakasaya niyo. Alam mo yon, na punong-puno ng pangarap. Kaya hindi ganun kadali nalimutin yon. Anong sabi ng bago mong boyfriend? It's okay. Naiintindihan kita. Masakit pa talaga yan. Hindi ganun kadali limutin. At tama siya, mabuti na lang at nakita mo na mayroon na talaga siyang ibang kasama. Ibig sabihin, yun yung ipinagkasundo sa kanya. Baka dahil sa nalaman ng parents ng lalaki na mayroong ikaw, kaya gipauli nila katong doktora. Pinauwi nila. At doon pa talaga pumunta. Kasi doon nagtatrabaho yung lalaki. At malamang hindi magtatagal, aalis na yan sa trabaho niya dyan. Lilipat siya ng ibang lugar. Dahil yun ang gugustuhin ng mga magulang niya. At doon sa babaeng ipinagkasundo sa kanya. Siyempre, gagawin talaga nilang ilalayo yung lalaki sa'yo. Kaya isang bagay din yan na dapat ipagpasalamat mo kapag mawala na siya dyan sa lugar ninyo. Dahil mas malaki na ang chance na hindi na kayo magkikita. And that way, mabilis mo na siyang makakalimutan. At sana, mag-focus ka na dyan sa bago mong boyfriend. Napakabuting tao rin niya. At totoong nagmamahal din. Sana, siya na nga. At sana, maka-move on ka na rin. Tama yung ginawa mo, wala nang call, wala nang text. So siguro sinadya ng pagkakataon nyo na magkita kayo, na pareho kayong may mga kasama ng iba. At hindi lang ikaw ang nasasaktan. siya nasasaktan din yun, kaya lingon ng lingon. Kung namimiss mo pa rin siya, ganon din siya sa'yo. Pero wala kayong choice, pareho. Meron ka ng iba at mayroon na rin nakalaan para sa kanya. Kaya ang mas magandang gawin, turuan ang puso, isipan, nalimutin siya. Hindi man ganun kabilis, pero dahil sa kabutihan at kabaitan din ng bago mong boyfriend, madali ka rin yan makarecover at madali ka rin makapag-move on. Sana aralin mo talaga na matutunan mo ng mahalin ang bago mong boyfriend. Maraming salamat, Tessa, at sana nakatulong itong ating programa para sa pag-move on mo. Sana napagaan ko ang dibdib mo kahit papaano, at sana maging masaya ka sa panibagong pag-ibig na mayroon ka. Maraming salamat sa pagtiwala sa ating programa, sa pagbahagi ng iyong love story. Mga ka-joiners, tuloy-tuloy po tayo. Wala naman tayo oras, oy. Unsang pizza karon? Pizza 18. So, silipin na lang siguro muna natin, mga ka-joiners, yung mga nag-birthday po ngayon. Ano po? Sino kaya ang mga nag-birthday karon? Parang wala man siguro dito sa isang phone. At dahil sa August 18 po ngayon, kaya binabati po natin yung lahat ng may mga kaarawan ngayon ng happy birthday po at happy anniversary po sa lahat ng may mga anniversary. Happy birthday sa aking apo na si Kian Diano. Hala, birthday ni Kian ngayon. And also Ivy Tomas Bernados, Panfilo Tipudan Ontong, Pidit Batua Bantayan, Yang Latiban, happy birthday. Salome Masugod, Rolly Liminyo Bayon, John Ray Lumbong, Baindoy, ayo, si Naisel kahapon ito. Mukha na ang mga pipila sa mga nag-birthday karon. Happy happy birthday po sa inyo. Sana'y more birthdays to come. Ayan, stay healthy lang po tayo. Yun po ang pinakamahalaga, and thank God sa dagdag na taon po ng buhay. So para po sa lahat ng ating mga naka-live ngayon, pasensya na po yung hindi natin nabasa, ha. Sorry God, pero ipagpapatuloy po yan ni Pomelo Joy. Pati yung mga request po ninyo na song, si Pomelo na po ang bahala dyan. Sa lahat ng mga taga Davao Oriental, mga taga Misamis Occidental, Pangil Bay, sa lahat ng mga lugar na naabot sa ato ang programa, daghan kaayong salamat. Sa mga naka-live, padayon sa pag-request, padayon sa pag-message, dahil ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang inyong o ang ating programa at pagbasa ng inyong mga message, ha? So, salamat sa makausap pa sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi pong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis? Unsa man ang hinungdan nga nung dili nila gusto nga mo tambok ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan, hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga igala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag-adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na? nga nung makatabang ang luyang dilaw nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Banjo Usman, inagapaminaw. Shout out na to si Sergeant Fahad Manampan, Kandalayang, na naminaw sa ato. Hi to Lorna Bartolaba Obas. Momoy Palaboy Vlog, Jeremy Comna. Shout out sa Sitio Bantawon kay Mama ug Papa, kumusta mo diha? Request ng song Ever Since the World Began. Thank you po. Oo, may Tagalog ana. Good afternoon. Request ng song Kung Ako Na Lang Sana ni Kaykan. Thank you. And hello kay Miriam Balabagan. Shout out sa iya.

Magandang hapon kay Juliza Faith Bugal Adas. Shout out sa Pachero Iteri Harap sa Antipas Medical Specialist Center Incorporated. And hello kay vlogger ng Pawi. Shout out from Bislig City and hello sa iyang mama ug papa na nasa panlaisan karon. Salamat po sa pagbasa. Request ng song Hindi Na Babalik. Adele Budadong. Hello sa iyang barkada, Pari Arnold, sa Lisad, sa iyang asawa, Mads, Kellyn. Hello sa Agimod family, sa Bilyo family, Mandanao family. And it's coming from Annabel Budadong ng Del Pilar, Manay, Davao Oriental. Good afternoon. Request ng song Pangako ng Kindred Garden. Thank you. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Nagkaroon. Bukuok na siya. Nagsasunod sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins pa inom niya mo?
3: Gidiyaki vitamins yan. Ang
2: iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ta magisgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
11: Katul kay Kuya para nang nalaba ako nagpaging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikapugasi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din ko nga. Ako may baho sa Yaki. Sinuhuta ko. Di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mami, yun na ayaw.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, itong minuto mga ka-joiners, bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya an sa Caraga, Davao Oriental, si Danda Landay. Sa pangalan po ng ating mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and the South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw ganin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ang kalusugan. Ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit. Og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mo cramps, mawandan og umoy og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon ini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayo nga muadto sa klinik o sa hospital na dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil, mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplasi otro og Yaki Liniment Oil, unya ipahuway na kana. Maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong nga balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Og siyempre, sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila og Yaki products. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag, taga Pinag-an, Ormoc City, Leyte. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nagsakit na ako si Tibi ko ka, kuan kay Moral, ni Murot, siya kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biya, tulang si Tingan niya. Kuan may 15 minutos, kuan ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko si Gino ka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto, balindutan ko kayo. Salamat siya kayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tanang mga produkto sa Yaki, inyong mapalit sa mga butika. Pangahigala, maokini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna ka mo'y mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan! The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok yung pula sa balay ba, makainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Butok! Gawas sa inyong balay! Sumbagay ta! Isog panghaka!
1: Kadyot lang, pre!
0: King ano man? Nadlocker?
1: Unya na, pre! Kaya nagpamanicure pa ko!
2: Basta, Joy! Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa,

0: kampingan nato kini. Salamatay.
1: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Solarista ng gali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
3: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Dirty Bass. 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Pre, gikapoy na ko sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 pad. Naayo?
8: Duha ka pad lang ang yan,
7: no? Duha ka pad, wala na lang kay Wamel.
8: Kaya ako,
7: nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pangita sa layo, kay naa na ang bagong

0: Azalacious Bake Shop, Manay Branch. Dali na ug tilawi ang ilahang humot ug bag-ong luto nga mga tinapay ug pilia ang ilahang lami nga birthday cakes ug mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka ug lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop, Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
3: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, og sabon niya, tapos ipapitan po na kung siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Ano, wala gitay na niyang kwan, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman ko siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumano? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamo mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gim na nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako'y haplasan ng Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako'y Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nahihubag sa ako ang ulo.
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kanya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: O niya?
4: So this lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa imo ang ulo?
4: Dira sa may. Napit dito sa parang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule, niya akong diin lang sa salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kapupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto mami Joy simili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag nang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya kong isa, usupod mukaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
2: Kaya makaagbong pa, sa imun na ko, sa humalil ako mahaw, sa imun na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: lang, oy, oy.
1: Oy, onya. O di ka kabalo mo lang, oy. Ako gani, dili ko kay balo mo luto. Ako abang gipang singgit. Papansin, podga. Pagsyor, oy.
2: Basta, Joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas sa rininti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibib, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisipon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana pa yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung ukang mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee?

0: Kiriyaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
1: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mong good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man eh, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo kita sa kamot na to.
3: Unsa ka itong mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, karon mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6:00 jud sa buntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anong orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon din, muana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, aray sa ang sana ning tingin ko ganado pre testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.
11: They don't know I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post, come on man. Say I'm turning big girls into pros, come on man. They say I get groupies at my shows, come on man.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan.
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Tawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod ni patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya akong isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya matagbong ka, paimno na ako, humalala ko maha, paimno na akong yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng oblasyon nila buyang daw.
4: Tapos?
5: Yaki na po ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. ug pilia ang ilahang lami nga birthday cakes ug mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka ug lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: pre. Kuya wa di bugipon, ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre, mura pon pang-exam.
0: Ha? Huh? Nga naman, set, pre.
1: Imong ipon, murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: sa counseling.
1: Oh.
0: Kaya ang mga ginikanan, otro po, mga ginikanan, doon na po yung mga sayop gayod, no? Usahay, kini mga ginikanan bitaw. Ah, na-provide na ang Panginahang lalon. Kami sa una. Oh, kami sa una. Dili, lahi naman to sa una karon sa mga higala. So, doon na po yung problema sa mga ginikanan, no? Pero pinaka-importante din mga higala, tanawon gayod, unsa gayo hinungdan. O, ingon nila, tungo daw sa dula, online. Pero imposible po, no? Owner student to nga suspect mga higala nga nagpakamatay usab. O, pero mas maayo nga itong tanawon, basi puro parinitabo dito sa sa may Tacloban. Nga kung asa ang gitudlo mga higala, tungod daw sa mga dula sa online. O katong tiripods kidapawan, tungod daw sa roadblocks nga dula. Nag-admission. Ay, dili maayo. Nga itong tanawag yun yung mga higala. Ano na, mga nagunang mga headlines, mga balita ngayon masayaran sa kanatibukan sa itong tulumanong nga tinig ng bayan. Headlines! Celebration sa 79th founding anniversary sa Kabakan, Cotabato, Malinaon, Malampuso, Nagmalipayo na mga mulupyo. Huma nakadala o mga daghang mga appliances. Headlines! Sa Tagapawan na City Timpo Po Festival. Eat all you can sa kadalanan na Malampuso nga gipahigayon. Headlines! Kapitan sa bahay mga higala, formal lang nga nilingkod isip bagong acting commander sa West Mincom, ang kanhing commander sa Joint Task Force Central, si Major General Jose Vladimir Cagara. Headlines! Samtang sa pika sa bahay nosaba mga higala, halos sa pipila ka mga illegal drugs ang nakumpiska sa gipahigayong duha ka search warrant operation batok sa illegal nga droga sa lungsod sa Matalam, Cotabato. At ang usaba nga mga detalye sa mga balita mga higala, may kalambigitan usaba sa naitabong shooting incident dito sa Osaka Eskwelahan sa Zamboanga City kung diin tulo ang gika report na patay apil diha ang suspect na nagpakamatay. Sa pika sa bahin mga higala, tungod sa giputol nga punuan sa Jimilina, lalaki o senior citizen gilutang usab sa iya mismong kaugalingon dito sa Valencia City, Bukidnon. Samtang sa pika sa bahin, at ang iusab ninyo mga detalye mga higala kung diin road safety innovation mga higala, gipahingusgan pa dito sa lungsod sa Osamis. At ang usab ninyo mga dugang detalye gikan usab sa mga kaigsuunang sibyahanan sa Bangil Bay mga higala, state of municipal address ipahigayon sa lungsod sa Plaridel. Samtang sa pika sa bahin mga motorista sa lungsod sa Lalag ipahimangnuan dili magpasaka og sobra sa plitihan atol sa Mindanao wide jamboree. Gaming o chat history sa Zamboanga School shooter mga higala, kasamtangan ng giimbestigahan sa mga otoridad kay base gaming daw ang posibleng motibo sa krimen. Detalye sa mga balita musunod na
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyo sa kita, kini Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1, pili ra mo mga higala.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko kong anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
1: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa yaki liniment oil.
1: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung mga sabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog yaki, nanupo siya, lama siya sa yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
3: Oh, syempre, dan always magdita na kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita manimo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. E para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Mano po?
6: Eh, murug din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imo hantiin.
6: Ang imo hantiin ko.
7: Oo.
6: Okay. Muminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos ka ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
9: Ara sa Pilipinas sa 16 minutos human minabayang ara 5 sa buntag og sa laray sa ato mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa ato nga balita karong buntag, una unta paghatag kining mga balita nga international. In simultaneous broadcast, kinakaroon nga na sa itong mga silingang o mga igsuong istasyon, ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre, live usap kita sa Facebook, ha, pangita alamang ninyo ang Joy FM 102.3. Samtang sa laray sa itong mga balita, karoon nga bundag sa itong balitang international. Dutay nga mitaas ang kinadibok ang prasyo sa lana sa ikatulong sunod nga adlaw dungod sa nagapadayong gubat garon dali sa Estados Unidos ug Iran ug nagpagrabe nga nasa posibleng pagdugay pagkalangan sa supply sa enerhiya. Mitaas sa 20 centimos o 0.22% ang Brent crude futures sa og 91.07 kada bariles. Samtang misaka usab sa 49 centimos temos sa 0.58% ang US West Texas Intermediate o WTI nga nasa 84.90 kada bariles. Sigon sa analyst, padayon pang kinasuportahan sa tensyon sa Middle East ang pagdaas sa presyo sa lana, partikular na ang paghinay sa operasyon sa Strait of Hormuz. Usa ka importante nga dalan sa world supply alang sa lana o liquefied natural gas. Gikan na yun sa Iran na magpabiling sarado ang Strait of Hormuz hangtod nga dili gayud ipatuman sa Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement nga ilang pinirmahan ni atong buwan sa Hunyo. Samtang giako karon sa Houthi group sa Yemen ang drone attack nga na sa oil refinery. Makaplagan ang Jazan refinery, ang nagunang crude oil refinery dito sa Red Sea o southwestern Saudi Arabia. Sigon sa Iran-backed Houthi nga ang drone attack ang pagpanimalos sa kalapasan kuno sa Yemeni airspace dito sa Saada o sa Hadja Governorate. Dili lamang gini ang unang higayon nga giako sa grupo ang nasangpit nga pag-atake kung asa ni adto nakalabay nga buwan. Gitarget usab nila ang pasilidad nga gipanagiyahan sa usa ka refinery. Samtang giawag garon ni US President Donald Trump ang Iran nga mutahan na lamang aron nga motapos na ang nagkabarayong gubat tali sa duha ka mga nasud. So, sa ka-phone interview gikan ni Trump nga angay na matudpang pagtaas sa ilang bandila ang Iran na samtang nagpabiling wa pa milihok ang panag-istorya alang sa pagtapos ni ining maong giyera. Itong buwan sa Hunyo, nagkauyon ang Washington og Tehran sa usa ka Memorandum of Understanding nga nagtakda sa inanali og permanente nga tigil na putukan. Inoon na wa kini nagadugay o gikan ni Trump nga napasunah ang maong kasabutan itong Hulyo 7. Samtang gikumpirma usab ni Iranian Foreign Minister nga nilabay na ang usa ka semana dihang ilang gikansilar ang maong kasabutan. Sa atong balitang nasunod karong buntaga, usa pa ka low pressure area ang hingpit ng nanahimong tropical depression sigon sa pag-asa kagabi. Alas sa 11 dihang nasiplatan kining tropical depression na nga doon ay gilayong 520 kilometro sa kanluran sa Kalayan na Cagayan gawa sa Philippine Area of Responsibility. Bato ni ini ang maximum sustained winds nga 45 kilometers kada oras o gabugso nga abot sa 55 kilometers kada oras. Naglihok ini pakanluran sa gipaspason nga 10 kilometers kada oras. Samtang nagapabilin usab ang gikusgon sa Tropical Depression Neneng sa kadagatan sa nasud Pilipinas. Sigon sa State Weather Bureau, uwahing nasiplatan ang bagyo nga dunay glayong 775 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme Northern Luzon. Bato niini ang maximum sustained wind nga 45 kilometer kada oras o pagbugso nga abot sa 55 kilometer kada oras. Kalihog kining pakanluran nga adunay gipaspason nga 25 kilometers kada oras o dili kini ginaluumang maglandfall apan makaapekto gihapon nganha sa mga kalungsuran. Alas 5:21 ang atong oras Philippine Standard Time. Gikan sila ni Vice President Sara Duterte ang nakatagda unta ini nga biyahe papaingon sa Japan. Ang nasangpin nga kanselasyon ang gihimo sa kaadlaw human nga gibalugwa sa Malacañang ang iyang travel authority. Gikan na ini nabahala siya sa iyang seguridad human nga gisa publiko sa Malacañang ang iyang pagbiyahe. Una nang gikan na yon sa Office of the President nga sila ang nagpalugwa sa travel authority ni adtong August 17 nga nasa Vice Presidente alang sa personal nga biyahe ini sa Japan ni adtong August 19 hangtod 24 nga walay galasuson ang gobyerno. Apanda ni adtong August 18 gipangayo sa Office of the Vice President sa Malacañang nga kanselahon ang travel authority human nga magbag-o ang plano sa Vice Presidente. Alas 5:22 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Gimando karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agencies dito sa Zamboanga City ang usa ka malawong nga imbestigasyon kalambigi sa madugong insidente sa pagpamusil kagahapon sa buntag sa Ateneo de Zamboanga University Senior High School aron nga mapunting ang pagkakuwang og masairan kun nganong pupwede kining malikayan og di na gayud mausab kining maong samang insidente. Nagpaabot usab sa iyang pagiramay ang presidente nga nasa mga pamilya o kinadibok ang komunidad sa Ateneo de Zamboanga nga apektuado gayud ni nimo ang trahedya. Yata gagduot ni Castro nga ang eskwelahan ang angay gayud nga mamahimong luwas nga lugar kung asa po pwede nga makatunan mulambo o mangandoy ang mga kabatanunan o dili gayud sa kahadlok. Bisan nga pribadong tunghaan ang Ateneo de Zamboanga, gikan ni Castro nga langkob kinis direktiba nga nasa tanang mga tunghaan, pribado man o publiko. Gawa sa seguridad, gihatagag doon ni Castro nga importante ang papel sa mga ginikanan o magtutulo sa paghiya sa mga kabatanunan. Sigun niya, angay nga mamahimong maayong halimbawa ang mga magtutulo o tunghaan sa paghulma nga nasa pamatasan o kaimportansya o paghatag importansya sa mga estudyante. Nagpasaring usaba si Castro nga dili gayud itolerate ang pagbahad sa kinabuhi labi na sa social media. Sigon kang kaso dili angay mamahimong nga normal. O gadawato ng mga pahayag nga nag-udyok nganha sa pagpatay. Gatagag doon niya nga responsibilidad sa tanan, gobyerno, eskwelahan, ginikan ng komunidad. Ang pagmugna sa luwas nga palibot alang sa mga kabatanunan o makalikay sa mga insidente po pwedeng mo sangpot nganha sa usa ka trahedya. Alas 5:24 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nga dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntag, Aminado ang Second Congressional Commission on Education kod EDCOMA 2 nga angay nagayod nga lauman pa ang seguridad sa mga tunghaan aron nga maprotektahan ang mga estudyante. Kinihuman ang bagong pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga. Gikan ayon sa komisyon nga ang nahitabong gubat sa mga eskwelahan na usa ka pahinumdum aron nga dayong mulihok ang mga gobyerno aron nga maprotektahan ang mga magtutungha samtang nagatuon. Miapila ang EDCOM 2 sa hinanaling suporta o psychological first aid sa mga apektadong komunidad. Katambayayong ang dayong policy reform sa alang sa mga patakaran sa tanang mga estudyante sa tibuok nasud. Ibalikan usab sa komisyon ang mga nahitabong gubat bag-o pa ang Zamboanga school shooting kagahapong adlaw. Lagip na nini ang Tacloban City shooting adtong June 22, Bacolod City stabbing incident adtong July 1. Cavite City stabbing ni adtong uwahing bahin sa June og general trial o Trias City nga insidente usab sa pagpanunggab ni adtong June 16. Alas 5:25 ang atong oras Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang. Balitang nasunod karong buntaga. Hisgutanan gihapon ditong bahina sa may Zamboanga, naghanyag na karon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa psychosocial support o psychological first aid sa mga individual nga napahektuhan gayod ni ining shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga. Sigon sa DSWD, nakilambigit na ang ilang social workers sa Zamboanga local government unit o guban pang concerned agencies aron nga matabangan ang mga survivor, pamilya o mga saksi ni mga insidente o atubangon gayod ang trauma o ingon man pahisubo o grabing emosyonal nga epekto ni ining maong krimen.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
9: Mga nagaluna sa mga orasan higala 26 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal uban ang atong mga igsoong istasyon human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
7: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong mistong ipasagot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
14: Diabetic ka?
15: Yes.
14: Ilang imong blood sugar?
15: Before, maato sa mga 9.
14: Tapos?
15: So, dito sa akong pag-umakang imanyag ako na imi-check ni Serpentina. Nag-atay ko twice a day.
14: Bila kaadlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level?
15: After 1 month o ano?
14: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
15: Antistomas.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
16: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Oras sa Pilipinas sa 29 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa ato nga mga balita nga probinsyal. Unahon ta paghatag gini nga taho. Kini nga mainito nga taho gikan na didto nga bahina no sa maya area sa nga Zamboanga.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Din duha ka mga estudyante ang kompromado nga nabugtuan gayud sa ilang hinulamang kinabuhi human ang nati gayong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University High School campus sa Barrio Lonzuran, Zamboanga City, alas 7:50 ang takna kagahapon nga adlaw sa buntag. Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa pulis sa Regional Office 9 ang biktima giilang nga si Patrick Dylan Wee, grade 10 student nga nakaplaga nga patay sa ika-upat nga andana. Ang gingong nga suspect gila usab nga si Muhammad Mael Jalani, grade 9 kining student nga nakita nga patay sa ikalima nga andana human gikataho nga mipusil sa iyang kaugalingon. Matod sa kabulisan na way klarong provocation ang nakita sa initial nga investigasyon ug wa pa giingong mipabuto ang suspect sulod sa maong lawak. Gikataho usab nga kadala kini og usa ka pistol ug usa ka rifle sulod sa campus. Gikataho usab nga nag-live pa sa social media ang suspect samtang nahitabo ang insidente. Dugang pa gipalagpod na sa katungdanan ng amahan sa 14 anyos nga suspect sa maong insidente diin nagserbi isip customs sa police chief sa Bureau of Customs sa didto sa Zamboanga City.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: In kalambigit sa maong taho no, wa na siyang katungdanan ang hepe sa customs sa police sa Bureau of Customs sa Zamboanga nga si Lieutenant Lars Jalani II ang amahan sa suspect nga gikataho nga namanhig sulod sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon sa buntag. Matod sa taho nga mismong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nagmando sa pagtaktak sa katungdanan ining si Jalani isip hepe sa Customs Police og ang maong lakang ang gihimong aksyon sa labaw sa Customs sa human ang brutal nga panghitabo. Wapay dugang nga detalyeng gipaluga karon ang Bureau of Customs human sa gipaluga nga kamanduan samtang nagapadayon karon ang gihimong imbestigasyon.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Oras sa alas 5:31 Philippine Standard Time samtang sa laray karon og dugang nga tudling sa ato nga mga taho karon nga buntag luksuhan ta ang dugang nga taho didto nga bahina sa may area sa nga Caraga Region. Diin nagmalampuson ang ceremonial rice seeds distribution nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Barubo sa Surigao del Sur kagahapon pinaagi sa Office of Municipal Agriculturist nga gipahigayon sa Municipal Nursery sa Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur alang sa rice farmer sa Barangay Camp Bagang, Javier og Ginhilinan. Kinigilangkuban sa 200 kasako nga RC 160 og 200 kasako sa RC 402. Ang rice seedings ang gihatag sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kon RCEF Seed Program. Gitambungan gini ni Municipal Mayor Ronito Martizano uban ang Municipal Agriculturist.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang probinsyal.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Sa dugang tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, giya pa si Ugda sa Commission on Population and Development kon CPD 13 ang padayon nga pagtaas sa paggamit sa modernong family planning method sa Caraga Region. Diin na 52.9% na sa mga babaeng adunay bana panuigon 15-49 anyos ang migamit na niini subay sa datos sa tuig 2025. Gipadayag kini ni CPD Regional Director Alexander Marquinano atol sa press conference. Mas taas kini kumpara sa 47.8% nedong 2022 o 46.8% nedong 2017. Lagip sa mga pamaagi nga gigamit sa mga babae ang pills, implants o female sterilization samtang mikunhod usab ang porsyento sa teenage women nga nagsugod og panganak gikan 8.2% niadtong 2017 ngadto sa 5.6% niadtong 2025. Padayon usab ang CPD

0: Sang Davao sa 6,271 ka mga pamilya sa Manay nakadawat og rice assistance sa liwala sa energy og oil crisis.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa iron taang detalya naarasab sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Mikabat sa 6,271 ka beneficiary sa lungsod sa Manay ang unang nakadawat o rice assistance gikan sa probinsyal nga pangamanan sa Davao Oriental isip patamang sa mga panimalay nga nagatubang sa dugang gasto tungod sa epekto sa energy o oil crisis. Gisugdan ni atong Agosto 17 ang distribusyon sa mga barangay sa sentral Mabini, Concepcion, San Isidro, San Fermin, Manresa, Gusa o Zaragoza. Among assistance kabahin sa mga programa sa probinsyal nga pangamanan ubos sa administrasyon ni Governor Nelson Denghirang, aron mahatagan og direktang suporta ang mga pamilya samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga batang-ang panginahanglanon o gasto sa transportasyon. Atol sa distribusyon, gipasiugdan ni Governor Denghirang ang importansya sa paghatag og konkretong tabang sa mga panimalay nga direktang nabati ang epekto sa pagtaas sa mga gastosunon. Mitambong usab si First District Congressman Nelson Denghirang Jr., isip pagpakita sa inusang suporta sa mga lider sa probinsya ngadto sa mga pamilya sa Manay. Gilauman nga mas daghang pamilya ang maabtan sa rice assistance samtang nagpadayon ang distribusyon sa mga sunod nga mga adlaw ngadto sa ubang barangay nga sakop sa programa. Pinaagi sa mga programa, gitinguha sa provincial government nga makatabang sa pagpagaan sa adlaw nga gasto sa mga pamilya o matagan sila og dugang suporta taliwala sa nagpadayon nga mga hagid sa ekonomiya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Standby lamang atong mga kubanan kaya atong balikan ang atong dugang mga taho, gikan sa ilang mga lugar. Samtang gimando sa Bureau of Customs sa Commissioner nga si Ariel Nepomuceno ang comprehensive inventory o accounting sa tanang mga armas nga gi-issue nga sa ilang mga tinunan. Gimo ang mando human ang pagmumusil sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga City kagahapong adlaw din usa sa mga armas nga nalambigit giingong gikan sa iyang amahan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 sa Bali kita human ini.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Barangay Mamali sa Maymati City nakadawat og 500,000 pesos nga suporta alang sa mga functionaries. Atong sa iron ng Italia, atong balikan ng signal, gikan Joy FM, Davao Oriental, ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gihatagan og 500,000 nga pondo sa People's Administration ang Barangay Mamali sa Mati City isip pasuporta sa mga barangay functionaries nga nagserbisyo sa adlaw-adlaw nga operasyon sa komunidad. Personal nga gitunol ni Mayor Joel Mayo Almario ang cheque sa miaging adlaw nga ginawat ni punong barangay Edwin Horquilla. Ang pondo igahin alang sa insentibo og suporta sa mga barangay functionaries sulod sa unom kabulan isip pag-ila sa ilahang padayon ng serbisyo sa mga residente. Lakip sa mga makabenepisyo niini ang mga utility worker, garbage collector, barangay encoder, daycare worker o guman pang personel nga dunay direktang papel sa pagmintinar sa kalimpyo, kahapsay, kaluwasan o gadadlaw nga operasyon sa barangay. Gipasiugda sa People's Administration nga amaong suporta kabahin sa paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo sa barangay ug masiguro nga ang mga nagtrabaho alang sa komunidad adunay igong suporta samtang ilang ginatuman ang ilang responsibilidad. Gilauman nga ang maupundo makatabang sa pagpalig-on sa serbisyo publiko o pagpadayon sa hapsay ng operasyon sa barangay Mamali. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Naman High, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Naman High, gikan sa may Davao Oriental. Unya atong balikan usabang atong kauban gikan sa may Northern na Mindanao sa Joy FM Apangil Bay. Samtang sa dugang laray sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Adyo nga buntag una kang Rosel Manginlaod Pagapong. Good morning o kay Michelle Betting. Maadyo nga buntag sa laray sa dugang sa balitang probinsyal. Marampusong naka-graduate na ang 550 ka mga CAFGO active auxiliaries kon kaa human na mahuman ang 45-day basic military training class 2 sa calendar year 2026 sa 10th Division Training School Camp General Manuel Yan Senior sa Mawab Davao de Oro niadtong nakalabay nga adlaw. Gipasidunggan ni 10th Infantry Division Chief of Staff Colonel Stella sa Trasmontero ang graduation ug iyang gipasiugda sa mga graduate ang importanteng disiplina, integridad ug dedikasyon sa pagpangalagad sa komunidad. Ang mga bagong trained kaas ang mutabang sa pagmaintener sa kalinaw ug seguridad ilabi na sa mga dapit nga kanhing naapektuhan sa armadong grupo diin lakip usaba sa ilang mga buhaton na ang external security operations o humanitarian assistance o disaster response mission.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakadawat sa 120,000 pesos nga settlement ang usa ka trabahante human sa labor-related case niining napadulong sa Department of Labor and Employment Davao del Sur Field Office sa pinaagi sa ilang single entry approach niadto nakalabay nga adlaw. Gipadali ni Senior Labor Employment Officer Hali Pedroso ang witness payment sa buhatan sa DOLE DSFO. Din gisiguro usaba niini ang hapsay transparent o gustong pagdokumento sa transaksyon tali sa mga partido. Wala maglatid ang ahensya sa kung unsa ang o specific nga labor concerned kung claim nga mauhinungdan sa settlement apan na pinaagi sa SENA. Gihatagan o higayon ang mga partido nga musulbad sa ilang employment-related concern na pinaagi sa conciliation o mediation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong balita karong buntaga. Gikan na dito nga dapita gyapon sa may area sa Davao. Diin gipasabot karon sa Department of Education Regional Office 11 ngadto sa katawhan ang paghugot nga na seguridad nga patuman aron malikayan ang daotang nga panghitabo sama sa mangilngig nga shooting na usab nga nahitabo dito sa may Zamboanga City. Gikanayon sa tibang baba sa DepEd nga lauman ang hugot nga inspeksyon una musugod sa mga tunghaan ilabi na ang pag-inspeksyon sa mga bag alang sa mga hinagiban sama sa armas, kutsilyo, pitsikorno o guban pang delikadong mga butang. Matod sa DepEd nga aduna sa vehicle inspection nga ipatuman ilabi na ang pagpatuman sa plain view inspection sa mga four-wheel vehicle alang sa mga motorista. Kinahanglan nga tangtangon ang mask o helmet sa pagsud ingon man ipakita ang lisensya sa gwardiya. Matod pa nga dili mutuman o ang dili mutuman sa gitagda nga security protocol dili pasudlan sa eskwelahan busa giawag ang tanan sa kooperasyon aron magpabiling luwas ang mga estudyante ginikanan mag tutudlo og tibuok komunidad nganha sa mismo nga tunghaan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dinhang bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Luksuhan ta ang dugang nga mga tao dito nga dapita sa may area sang Barm. Padayon na nga o padayon gayod ang gitagdang Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections karong Setyembre 14 kana sigon mismo sa COMELEC. Gitagdag duot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga wala hinungdan aron nga ikansilar na usab ang pinilian human ang pagpamanhig sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa dato din sinsuwat Maguindanao Danau del Norte. Gibalibaran ni Garcia ang kakatang impormasyon nga di na madayon kuno ang eleksyon o gagitawag kining fake news.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dito nga dapita gihapon na sa may area sang Barma Region, arestado ang duha ka mga lalaki sa ginpadagayon nga pulis sa operation dito sa sitio mamaano na Barangay Campo Islama parang Maguindanao del Norte. Na ilang suspect nga si Jojo o si Undoy parehong bulupyo sa Barangay mamaano na sa maong munisipyo. Subay sa naon ang investigasyon, nagpanigayon og mobile patrol ang mga tinunan sa parang municipal police station Dungan ang technical support company. Dihang napansin ang duruha ka mga lalaki ang nga anaasa o sa ka-waiting shed. Dihang makit eh, matod pa nga papabot ang police vehicle ni Sulay nga magtago ang duha ilawom sa sementadong lingkuranan. Hinungdan nga aron verifikahon ang pag-ilan ni ining maong mga individual. Sa ginpinagayon nga intervention o sa ka-suspect, matod pa ang nahagbong. Nahagbongan ining puting papel nga unod ang tulo ka mga heat sealed transparent sa shea nga adunay puting mga crystal substance nga gidudahang mga shabu.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa uwing hagpat dito sa may Zamboanga, no? Upat katawo ang kumpirmado nga namatay sa pagpamusil kuno dito sa may Ateneo de Zamboanga. Kana ang pinakawahing report, lakip na sa mga namatay ang duha ka estudyante sigon sa naunang report. Sigon sa Zamboanga City authority, sa usa ka magtutudlo matud pa ang unang gitarget sa suspect bag-o adunay pagpamusil sud mismo sa campus. Padayon pang ginaberipika sa mga otoridad ang kompletong detalye niini nga maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa uhing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, bugto ang kinabuhi sa usa ka supporter sa United Bangsamoro Justice Party nga nagaserbi usaba matud pang bodyguard sa usa ka politiko. Samtang uhuman nga gitiro kini sa wa mailing lalaki dito sa Barangay Pamalian Tugunan SGA Barm. Ang biktima mo si Bong Bada ang nasa hingkod ang punuigog mulubyo sa maong baryo. Subay sa naunang impormasyon na naagawa sa iyang panimay ang biktima dihang giduulan sa suspect o gitiro gamit ang pistola. Nakabaton na sa igo sa bala si Bada o dayong namatay tungod sa nabaton ni ining samad. Paspas nga miipsot ang suspect human ang insidente. Padayon pa ang investigasyon karon sa mga otoridad kailang bigit ni ining maong hitabo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Majong buntag usab kang Jocelyn Budadong. Good morning. Dang salamat sa inyong pagpalamati. Sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ini.
8: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
9: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mabuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
8: Alangan pre. Anga lagi.
9: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
8: Ganado capsule.
10: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Wow, kasweet kay mami ko.
12: Masweet si mami ko eh.
11: Bow, nga nambal mo na.
12: Di kay may diabetes siya mo.
11: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
12: Serpentina Plus? Ano na siya?
11: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
12: Ayaw man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh.
13: Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
1: Tinig.
14: Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kagkuti na wala kuti
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:53 ang takna sa buntag. Karon sa ironta ang mga hitabo didong bahina sa may Pipalma area din sa atong probinsya na sa linya. Si June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Abang June.
16: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apat katawang arestado matapos makumpiskahan ng tinatayang 130.42 grams ng iniinalang shabu na nagkakalaga ng 886,000 pesos sa implementasyon ng search warrant alas 5:17 ng umaga kahapon sa Barangay North Manwangan, Pigkawayan, Cotabato. target na nasabing operasyon ang isang alias Bambi na umano'y nakuhanan na may git 114 na gramo ng hinina ng shabu at isang caliber 38 caliber revolver na may 6 na bala. Tatlong iba pa ang naaresto at nakuhanan din umano ng hinina ng shabu. Kulong na ang apat na mga suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa RA 9165 umakilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang itong si alias Bambi naman ay maharap sa dagdag na kaso ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nagpapagaling pa sa isang ospital ang isang 33 anyos na construction worker matapos na masaksak ka ng kanyang kapitbahay at alas 9.40 kamakalawa ng gabi sa Purok sa East Barangay Upper Gladuan, Midsay, Cotabato. Ayon sa ulat, itong si alias itong si Panoy Habagat na taga Upper Gladuan ay nagpang-abot sa kanyang nakaalitan at walang sabi-sabi na siya ay inundayan ng saksak. Itinuturong suspect ang isang isang Juliver Esparagosa Nadela, 28 anyos, na nahuli din matapos ang kanyang ginawang krimen. Patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy kung ano naging motibo sa nangyaring krimen. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Lagunas.
1: Tinig ng bayan.
0: Daghang salamat ko ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa atong probinsya.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
0: Dawaton ta ang taho gikan sa atong kaubang si Junior Rapi samtang kahulat sa iyang signal ano ana sa linya aron na kumusta ang kuno ang presyo sa karne og lana.
17: Paing buntag mga katinig, karon atong ihatag kaninyo ang mga nagunang presyo sa mga karne, apil na usab ang updated nga presyo sa krudo o gasolina. Unahon na to ang presyo sa mga karne, sa manok, regular nga presyo sa one whole chicken, 200 pesos per kilo, sa mga chicken parts, chicken wings, 240 pesos per kilo, drumstick o legs, 230 pesos per kilo, sa thigh, 240 kada kilo, breast, 240 kada kilo, isaw o tinae, 180, batikulon o gizzard, 160 per kilo, chicken na thigh, 180 per kilo. Sa karneng baboy, mo kanyang SR sa mga meat vendors by parts per kilo. Ang pork belly 320 pesos per kilo, perna 300, abaga 320 pesos per kilo, pork chop 320, mascara nasa 280 pesos per kilo, spare ribs 260 pesos per kilo, tiil 260, bukog 260, atay 250, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420, steak cut 420 hanggang 440 ang kilo, buto-buto o ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380-400 ang kilo. O monikaroon ang mga nagunang presyo sa gasolina o krudo diri sa Dakbayan. Sa Shell Station Fuel Save Diesel, 85 pesos and 60 cents per liter. V-Power Diesel, 92 pesos and 20 cents per liter. Regular Unleaded Gasoline, 73 pesos and 30 cents per liter. V-Power o Premium, 74 pesos and 30 cents per liter. Sa Sea Oil Diesel, 82 pesos per liter. Regular Unleaded, 70 pesos and 80 cents per liter. Special o Premium, 71 pesos and 80 cents kada litro. O sa Petron Diesel, 83 pesos and 30 cents per liter. Unleaded Regular, 70 pesos and 20 cents kada litro. Premium o Special, 71 pesos and 20 cents per liter. O mao ka na makatinig ang mga presyo sa karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa gasolina o krudo. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras. Good morning kang Rosani Alohado. Gikan sa may sibsib at tulunan, Majong Buntag. Gipapaligon usab karon sa lokal nga pangkamanan sa tulunan ang pagbantay na ng presyo sa gasolina, diesel o LPG sa talang retail outlet sa ilang munisipyo. Gipanigayon na ang regular nga price monitoring kagahapong adlaw subay sa memorandum order nga gipalugwa sa ilang mayor. Gipangunahan sa Municipal Treasurer's Office sa pagpanguna ni Municipal Treasurer Eseraldo Aguilar. ilawom sa administrasyon ni Mayor Leroy Villasor ang monitoring activity. Nakibahin usab ang PNP Tulunan isip katambayayong sa pagpabilin sa kahapsay seguridad samtang ginapatigayon ang inspeksyon sa mga target establishment.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang kagahapong adlaw, congratulations sa Kinapawang City Government sa marampuson nga pagparigayo ni ining timpo po ano. Usa ka symbolic nga pagatanom sa ika 4 million nga punuan sa kahoy ang gipadigayon sa Eco Park kagahapong adlaw nga kabahin sa selebrasyon sa Timpo Po Festival 2026 kay ika 79 nga anibersaryo sa pagamugna sa Kinapawan. Ang gitanom usa ka agho 3 nga ika 4,129,000 nga punuan nga natanom ilawom sa Canopy 25 nga usa ka programa ang gisulong sa City Government gikan pa nitong 2023 sigon na sa mayor nga magserbi nga pamana sa mga mosunod nga henerasyon na sa Kinapawenyo. Ang punuan gitanom ilawom sa mga programa importante usab matud pa ang nasangpit nga programa sa taliwala ni padayong epekto sa climate change sa tibuok kalibutan. Nakighiusa sa symbolic planting ang mayor uban na ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala alas sa 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Good morning usab kang Dennis Makusang Aquino. Good morning oga kang Ronato Renato Saldavia dina sa may Mati City. Majong buntag. Dahil salamat sa iyong pagpanamati nga ni sa atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan.
0: Ikalawa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban ni ining atong tulumanon. Garong buntag. Dahil salamat sa iyong pag-uban nga ni sa atong programa. Siyempre sa atong igsoong estasyon in simultaneous broadcast kita karon sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City din his provincias Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag. Kanatong taran.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
18: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
19: Unsa man na, love?
18: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
19: Na, katulgo na lagi ka.
18: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
19: Hay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
10: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
20: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
21: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Brown out taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Appeal sad, no? May mga panghitabo nga untoward, pero kinahanglan natong makit-an.
2: Diha sa Zamboanga City, dili pa makaabot ang ato ang signal, pero some areas in Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte namamayagpag na ang 87.7 pang Joy FM Pangil Bay, mga katinig. Pero adunay mga ano kining mga tiga paminaw or nagasubaybay sa ato diha sa ato ang Joy FM 102.3 live stream sa ano po di ay kining ato ang mga katinig, ginaimbita namo kamo nga muuban og mo salmot dali sa ato ang programa pinagi sa pagtext sa 0962-854-8443 or pag padala sa inyong mga mensahe diha sa ato ang live streaming nga Joy FM 102.3. Pangitaan ninyo. So, unsay nang hitabo sa Buanga? 40.
1: Yes, kagahapon between 7:20 kagahapon adlaw ngadto sa 7:40 kaubang dos, no? Grabe ang dangoy-ngoy, ang kakulba, ang anxiety og trauma sa mga estudyante sa Ateneo de Davao University
2: sa Buanga.
1: Zamboanga. Sa dihang na ay usa ka estudyante og base sa pagpanuki-duki og mga impormasyon kaubang dos, academically standing out ra baning bataa, no? Nga matud pa ni dala og pusil dito sa sulod mismo sa university belt nila og naa siya'y gipamusil. Duha ang deklaradong patay, may siyam nga samaron og sakaron padayon ang investigasyon sa mga school authorities nganong nahitabo ni in uniform raba pagyod ang maong bata, no? So katingad-an dos maunang mauni ang nahimo karon nga lintunganay sa mga ideya og siyempre mao ang object of investigation sa mga naa sa kwerpo sa kapulisan kay dili lang ni sa Zamboanga nahitabo, no?
2: Og isa sa mga fatalities yan ni usa ka mathematics sa Olympiad contestant, no? Bright guy ni nga bata, mga sama sa ingon nimo kaubang 40 dili lang ni dre nahitabo sa Zamboanga. Adunay mga presidents niya ni og alarming na gud kaayo ni kaya nahitabo kini sa panahon nga ang atong gobyerno, ang kapulisan, ang DepEd og ang mga eskwelahan nag-implement og mga precautionary measures against si aning susa mga panghitabo tungod sa mga previous nga mga panghitabo na hitabo diha sa asa batong isa sa Leyte, sa Tacloban, tapos nasundan pa kinig mga pipila kaso sa mga panghitabo. So this is very alarming kay nag-promise na ang Department of Education na secretary nga si
1: I forgot the name
2: but of course nag-promise na ang DepEd secretary si Sunny Angara, of course, nag-promise na nga iyahaning imbestigahan og himungan og mga lakang para ma-avoid kini mga insidente. Gani gi-require na ang mga public schools, no, nga gidugangan og ilahang budget para tanang mga government public schools aduna gyud mga security. But apparently this is not the problem. This is not the solution. So what could be unsa kaha ang solution ni ani nga mas holistic, oh, no?
1: Yeah, in place na pod kung tanawon nato ang ilang mga pamalaod dos, no? Susama sa anti-bullying, no? Tungod kay ginatan-aw unsa gyud mga nagpaluyong rason? Bullying ba? Ang grabe ba nga addiction sa digital games, no? Roblox, uban pang klase, no? So, lalong-lalong kuy nga hisgutanan sa implementasyon nganong ingani ang attitude sa atong mga kabataan. Kaniadtong atong unang kapanahunan dos, kanang mubo pa ang lubi. Siguro tagaas na ron. Mubo pa ang lubi. wala nagasangput ang mga kabatanunan sa matawag natong marahas o kanang mga drastic o kanang mga killer instinct nga attitude, no?
2: Balikan na to na unya, kaya magpa-good vibes sa tag. Hapong yes. Adlawa, nakakaon ka o prutas diya sa ano?
1: Wa ko kakaon, pero nakita na nako sa dihang past 4 o'clock ang volume sa sakyanan. Sa dihang... siguro wala sila kaagidayon
2: nasa dos, National no? Highway.
1: Yes, but, nasa lubong na lang.
2: Oo, kini isip pag-celebrar sa ato ang sa foundation anniversary yes. Sa Kinabawan City. But while the Kinabawan City is celebrating its foundation anniversary 40 ang ato ang probinsya sa North Cotabato nagpangandam usab sa kining kalibungan na
1: festival
2: sila ang mga activities.
1: Tinuod na dos gani karong petsa 26 magsugod na gyud ang open display. So sa ato pa before anang panahuna, before sa 26, ang mga mo-display sa produkto, kinahanglan ready na to beautify their booth o pagbutang no? Sa ilang mga produkto at exactly August 26.
2: Mm-hmm. Bongga kini yung mga activities. Wait, pero
1: appeal pa, niya, Dos.
2: Amo ba? Oh. Walang gimig-imbita. Ano po yung kabayo ka rin. But anyway, nakasali niya atong makahinabi para sa mga detalye sa mga aktibidades sa karong
1: kalibungan
2: ang ato ang provincial tourism officer nga si Rosella Villa Rente. Maybuntag welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning.
3: Good morning. Maintindihan sa tanan tigtonin na ni ining station ay pagpo sa atong tanan.
2: Mhm. Ma'am, kumusta yes, ang ato ang preparasyon para sa ato ang kalibungan festival?
3: Yes po sir, going na po ang ating preparasyon, lalo na sa ato ang Kapitolyo. However, ang ating mga sports activities sir, nagsugod na no, kasi nag-open naman ta last July 10. So ongoing ang ato ang dagang sa basketball tournament, volleyball tournament.
2: July 10 pa nag-open ma'am? Sorry.
3: Ang atong sports activities po, kalibungan sports activities, nagsupport July 10. So, okay. Nahuman na gani ang ato ang nagpakanda po sa PMA entrance exam, no, July 25, 26, tapos na na. Tapos ang atong Mindanao Taekwondo Friendship Game, tapos na sad, itong August 1 and 2. Mm-hmm. Ang atong Paralympic Sports Test, itong 12 of 13, tapos patuloy lang August 15 and 16 na humanasad ang ato ang Open Invitational Karate Do Tournament. So, karong August 22 to 23, atong ginauhag ang tanan nga mutanaw no sa atong Football Inter-City Municipality Friendship Games kana pagkabuhaton sa Provincial Ground. So, karong August 26, mauna na ang sugod sa atong Kalibungan Week, sir. August 26 September 1, so pagkasugdan ka na sa Thanksgiving ceremony, no, 8:30 sa Puntag. So, sundan ka na sa opening program sa atong yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, 10 o'clock sa Buntag. So, doon na usab diha, baling sa yaman sa Cotabato, yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, doon na po'y durian varietal tasting, August 26 to 27. So, tanang kasi sa durian, no, mas matilawan nato. So, kada adlaw, aduna kitay, siyempre, aduna diha ang mga exhibit and display selling sa mga produkto, nagkadaiyang produkto sa ato ang probinsya. Tapos, aduna kitay pasundayag sa Kapitolyo kani, gidalit sa tuwa sa ato mga LGUs, no? Aduna yung mga presentations, mga cultural presentations, no? Ang mga kauban sa dinha ang mga employees talent showcase pod gikan sa probinsya, provincial government offices and also national line agencies. So magtapok-tapok kita no diha sa ato ang Capitol Pavilion kada adlaw po. So karong August 26 to 31 aduna pod kitay Museo Cotabato Fest no. Kauban apil din ha ang gathering of Museum Friends no on August 29 and Art Mentoring with Kublai on August 29 to 31. So balikan nato ang August 26 kay naka-schedule po ang atong Kaburunan Festival of 26 kana pagabuhaton na sa sulod sa Kapitolyo kay last year sa previous years dito man gibuhat no sa Kabakan. So this year wala tayong farm out activity, so kana tanan atong aktibidades na alang sa sulod sa Kapitolyo. So August 26 sa Kaburunan Festival, August 27 Kapagana Festival. Kaburunan mao kini sa atong mga ITs, Kapagana mao pud kini sa atong mga Muslim Brothers po and sisters din po. Then Rural Based Organization Day po, Fisherfolk Farmers and Fisherfolk Day pagabuhaton August 27. So sa 28 naman ang Women in Co-op Forum. So adu na kitay job fairs, so, atong ginaawhag ang tanan nga mga nagapangita og trabaho no nga moadto sila sa August 29, 8 AM pa lang adu na kitay pre-employment seminar na nga pagahubuhaton. So ang job fair magsugod og 9 o'clock. So kana pagahubuhaton sa basket, the basket. Sulod lamang diha sa Kapitolyo. Karong August 29-30, aduna kitay Kalibungan Shoot Fest na pagabuhaton sa PNP Shooting Range. Then, ang Mindanao Open Chess Championship, ani kada tuig na nato ni ginahimo, no? Karon August 29-31 sa Agri Center. So, aduna sab kitay pagabuhaton ng heraldic ceremony on proper disposal of worn-out Philippine flags on August 31 sa Yukini sa Buntag 6 AM sa Museo Cotabato area. Then ang pagasundan kini sa Awards Day 8:30 AM sa The Basket. So karon adto kita sa atong adlaw pinaadlaw no araw ng Cotabato September 1. So kani pagasundan sa atong drum and lyre competition 6:30 magsugod ang parade, tapos magsugod ang contingent showdown 8 o'clock to 9 o'clock. Then paipasok natin ang Thanksgiving ceremony 9 o'clock to 10. Then 10 to 11 mauna nitong atong culmination program. Tapos after ng culmination program, balik tayo sa drum and lyre na aduna pay upat ka contingent na mag-showcase. Then after that, naakitay kumbira sa Kapitolyo kana kada tuig no, na aduna syempre dili mawala kay fiesta man kini, aduna kitay kumbira sa Kapitolyo alas 12 po sa adlaw sa September 1. Sumao ka na po ang ato ang mga aktibidades na giandam karong August karong atong Kalibungan Festival no. So mapansin nato na wala kitay mga dagko nga event tungod kini sa ato ang gamit pag no sa ato ang pondo kay tungod sa crisis. So adunay mga aktibidades sama sa street dancing, search for mucha, mountain bike no. Wala ta karong tuiga kay tungod sa ato ang austerity measures na ginabuhat. So kana po tanan ang ato ang si atong celebration at mga aktivitates, din naawag na ito ang tanan no, na umakig sa ulog sa ito ang Kalibungan Festival karong August 26 to September 1
2: po. Mm-hmm. Dagang salamat ma'am, we understand tungod sa austerity measure, ginaingon ninyo lang yung mga farm out activities, no? But aduna ba yung mga bago? How will this celebration, ikapila na gani katuig ma'am? 112 founding anniversary. How will this be different from that of all the celebrations in the past years? Aside from katong ginaingon ni mo nga mura o wala ni mga farm out activities, na ba yung mga bagong activities o aduna ba yung mga more innovative activities that will somehow replace sa mga excitement and sa mga kalipay sa mga katawhan sa mga activities ng gihimo in the past years?
3: Yes sir, no. Misipa, aduna kitay pa ginabuhat austerity measures, no. Gisigado sa atong mahal na gobernadora madaan-madaan ay nalulalagay sa Linyo Mendoza na mahimong gihapon na masikarbon, bibo, ang atong pagsilibral. So, karoon tuiga, yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, adun na kita ay tema, no, kani, atong i-feature, kumbaga atong ipasigarbo ang atong mga prutas diri sa probinsya sa Cotabato. So, makita na to sa matag booth ng LGUs po, mga prutas po karong tuiga, kumanay naka-feature. Tapos, ang atong panagtipon, katong pasundayag sa Kapitolyo, gilang banta na sa clustering of LGUs, clustering of provincial government offices and also online agencies. So exciting siya, no, kay magtipon-tipon kita, no, dito sa pavilion kada adlaw po na ay naka-assign po ng munisipyo, provincial offices and national agencies po.
2: Mhm. Kada adlaw na yung mga pagtipon-tipon, pero Mama Rosella, ang kining karon nga mga activities or daghan sa mga activities karon ginahimo maghiapon in the past, how would you like, kay daghan man ang mga local and perhaps there will be foreign tourists nga mo tambong ni ani mo adto nining mga kasadya panahon sa Kalibungan Festival, unsa ba ang inyong tema and how would you like local and foreign tourists to remember the 112th anniversary celebration of the province?
3: Yes, sir. This year's celebration, ang atong tema, Cotabato at 112, a legacy of peace, progress, and unity. That represents the Nino sa 112 years na journey ng probinsya sa Cotabato, na puno ng mga challenges, achievements, o pagpadayon sa pag-uswag. Sa sulod sa dagang katuigan, na matudan sa atong probinsya na bisan lain-lain na kultura, tradisyon o pagtuo, kaya nato magtinabangay o magkahiusa alang sa kaayuhan sa tanan. So, mm-hmm. Ang legacy of this, nagpasabot nga atong ligon na commitment o paghiusa sa atong mga indigenous people, Muslim and Christian communities. Ang respeto sa usag-usa o peaceful coexistence, maoka na ang pundasyon na padayon ang development sa atong probinsya. Progress, nagpasabot sa padayon na pagpaningkam sa atong provincial government na mapalambo ang agrikultura, turismo, negosyo, infrastruktura, edukasyon, health services, o uban pang mga government programs aron mas daghan ang opportunities o mas maayo ang kalidad sa kinabuhi sa mga Cotabatenyo. Unity, emphasize sa importance ng pagtinabangay sa provincial government, sa local government units, sa mga line government agencies, private sectors, civil society organizations, no, mga partners nato sa development sa tanang Cotabatenyos. Kung magtayo sa ang tanan, mas dali nato maabot ang dugay nga kalambuan. Sa pagsaulog sa 112 founding anniversary, pinaagi sa Kalibungan 2026, ang tema na hinumdum ka nato, ang atong mga kalampusan karon resulta sa sakripisyo at dedikasyon atong mga naunang henerasyon. Kiniusaw, usap ka pamnawagan sa Cotabatenyo na ipadayon ang pag-amuma sa peace, progress of unity aron masigurado ang mas hayag o mas malampuong kaugmaon sa atong probinsya sa Cotabato.
2: Ma'am, nindot kayo, daghan kayo kagipang hisgutan nga maayong mga butang posibleng makita or mahimong impresyon diha sa ato ang mga bisita. But optics wise, ma'am, at agnans, kung aduna yung sa kabisita, like for example, first time niya ni Adto sa diha sa Capitol, kaya lagi aduna may celebration, unsa tong gusto ninyo, unsa tong naa diha, unsa tong package na in a nutshell ma-describe ninyo nga pag-uli aning isa kabisita, murag dili niya ma Limtan, ay, dito ko sa provincial capital sa North Cotabato, og mauni nga butang ang striking kaayo, very memorable, very meaningful para sa usa ka ano bisita.
3: Yes sir, kung kita mo adto sa kapitulyo no, nga dili lang nato makita ang tanang produkto nga ginapasigarbos nato no, siyempre sa atong expo gina-expect nato nga ang tanang best quality of products makita nato din na og aduna kita naa sa sulod sa kapitulyo ang atong Pateo Cotabato diha makita ang kultura no na na sa ato
2: ah,
3: makita sa ato
2: ah,
3: sa atong mga
1: kotabatenyo.
2: Mhm. Ma'am.
1: Yes, Ma'am Roselle, good morning. Ang akong pangutana, Ma'am, ako atong i-lay down nga syempre ang selebrasyon usa kini ka natun-an og historical nga produkto nga nahimong kalibungan with due credit sa mga kaigsuuna natong Manobo kay sa Manobo term gikan ang term nga kalibungan, no? Yaman sa kultura, ekoturismo, sa atong investment potentials, o maingon natong yaman sa resources, human resources sa Cotabato province. May mga pangutana, ma'am. Kamusta daw, Ma'am Roselle, ang pagplastar nato sa security para maingon nato nga very peaceful o kampante ang atong mamahimong mga bisita from Cotabato province o kanang mga gikan sa gawa sa probinsya, Ma'am Roselle?
3: Yes po ma'am no, sa pagsugod sa atong pagprepara para aning kalibungan, bisigurado ka na sa atong mahal na gobernadora, MLO Lala J. Talinindo, sigurado'ng safe, organized, and successful ang pagpatigayon sa ato ang kalibungan. Tungod ni Ana, no, nagpagawas ang ato ang mahal na gobernadora o executive order, no, nag-create sa Kalibungan 2026 Technical Working Group. Kana nilang kuban, no, gipangunuhan sa ato ang mga festival directors na si Sir Ener Villarico and Prof. Rafael. O kauban ni Ana ang mga committees, dili lang event committees, o uban usab ang mga support committees, no. Kani nilang kuban sa ato ang, syempre, naadi na ang ato ang safety and security, no. Composition yan po ang ating PNP, Bureau of Fire Protection, ating AFP, BGMP, PBIM, and IPHO na masigurado na safe and organized po ang ating pag-celebrate sa ato ang kalibungan 2026 po.
1: Yes, Ma'am Inday, gitunga sa duha ang lugar para sa mga local exhibitors nato na ay nasa sulod sa the basket mismo, sulod mismo sa ato ang concrete structure, no, og naapoy na sa gawas. Kinsa ang mga nasa sulod, ma'am, og ang mga munisipyo pod asa nakabutang banda?
3: Kami sa atong pag-uhisgutan, no, ang sasulod sa ato ang The Basket, no, atong mga indoor exhibitors. Karong tuiga, ma-expect nato ang daghantag MSMEs, daghantag farm associations, organizations, federations, aduna sa pitay mga cooperatives. So, karong tuiga, makita nato na daghan mag-display ng produkto, no, diha sa sulod sa basket. Diha naman sa gawas, diha ang ato ang LGU exhibit. So, naakitay mga makita nato ang per district, no, matag booth ng matag munisipyo atong siyudad po. Naapo sila sa gawas, kauban ng ato ang mga hoteliers, mga restaurants, na adya, nakaklibot po diha ang likod sa ato ang basket.
1: So, sa gawas ang mga kananan, ma'am?
3: Naapo, naapo sa gawas, ma'am.
1: Yes, ang sunod pangutana, ma'am, naa ba daw ni registration fee ang mga mo exhibit?
3: Ang atong mga naganegosyo, mga vendors, aduna sila'y gamay lang kaayo nga by dunon, no, para lang na sa kuryente o sa kana makonsume na kuryente, no. Pinakagamay lang na siya nga amount atong ginakuha sa ingabayad na sila sa atong provincial treasurers. Pero ang atong mga exhibitors, si LGUs, Libre po sila. Kasi mas dako man ilahang gasto, no? Sa paghimo pa lang sa ilahang booth, no? Kasi, siyempre, ipagawas na nila, magpasigarbo man sila, kahit sa contest man po kini. So, di na sigurado na nga na maayo, attractive, no? Creatively created ang ilahang mga booth po.
1: Yes, sa mga raw products, ma'am, daghan ang Cotabato province ni Ani. Wala ba'y mga training, kining unsaon pag tikang dito sa value adding, pananglitan, unsay pwedeng mahimo sa durian, mahimo sa rambutan, ug uban pang mga raw products sa mag-uuma. Wa tay ing ani nga activity, ma'am.
3: Pili po na mga trainings, no, ang para sa mga MSMEs, no, aduna sa binapatigayon ang ato ang OPA po na mga trainings, no, mga pagtipon-tipon, alang-ana ng mga butang po, ma'am.
1: Yes, from my end, kaubang dos, wa na ko'y question.
2: Daghang salamat sa panahon nga mong imong gahin sa Tinig ng Bayan na Mama Rosel Villorente. Basika doon na ka pa yung mga mensahe gusto ipaabot sa ato ang mga kababayan sa tibuok North Cotabato nga wala na mo na pangutana kanimo.
3: Sige po, daghang salamat sa ngalan sa Provincial Government of Cotabato, no, under the leadership of Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza. Mainito na mong giimbitar ang tanang Cotabatenos, balikbayan, turista, investors, og bisita personasod nga mag-celebrar sa Kalibungan 2026, this on August 26 to September 1. So, kita-kita sa Kalibungan Festival, uban ni kami sa pagsaulog sa 112 naktuig, kalinaw, kalambuan, o kahius, kapanagiunta. Mabuhay po ang Provincial Cotabato, mabuhay ang Tanang Cotabatenos. Naing buntag po sa tanan.
2: Dagay salamat, Quarenta.
1: Yes.
2: Kano sa itong mga dolid daw?
1: Dito na mi dito pa mi kanang before pa sa celebration dos, no.
2: So kumadto ta dito sa may atong
1: modala tagyaki product dito. No, kay kapi-kapi, yeah, maghaplas-haplas.
2: Actually there was a time sometime 4 years ago nga aduna yung mga ano gipang invite nila nga mga magpatindog og booth, mag-display sa ilahang mga produkto. But this year, the past 2 years, wala na ko kabalo kung giimbita ba nila ang ato ang mother company.
1: Yes, pero uniform ang booth sa akong hibawaan sa sulod sa The Basket dos, no? Uniforme, kaya na may booth, ang icon dito, booth 31. Ikaw na'y mag-beautify. Depende na sa imuhang pagplano.
2: Hindi lang, anong na ang icon? Ano yung yaki wala? Yung say, ano,
1: kay dito man mag-display ang yaki sa icon kay partner. Mauna atong istoryahan, mangkartahi mig produkto sa yaki dito. Nag-apply bitaw?
2: Mag-apply ka. Wala ukod ni kabaloan na ako. But anyway, mayo, kaya na mo dito.
1: Yes, mawala. Unya, gani.
2: Pwede na magdalag lugod dito.
1: Mga
2: may special nga lugod ba? Oo.
1: Maragwa na yung namaligya og lugod, pero importante ang lugod dos.
2: Nindo to akong lugod ba?
1: Gani dos, kay kasi ang mga bato di ay nanay energy.
2: Tanawa lang eh.
1: Gwapo kayo na nga diskusyon. Kaysa mo direkto kang mga plastic, nga maoy imong i-nud-nud sa imuhang panit, mas maayo ang mga lugod. Nga ka ng pino, no? Kay naay energy ang kung mga minerals ang atong mga bato.
2: Balikan to atong hisgutan niya, but before that, ato sa taga-aga panahon, kining pipila ka pang pahinumdom.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom

0: Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lang sikit akong lawas warminti. Kailang lihok pito sa balay ba, mainom na gula akong bana na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Aha, welcome back mga katinig. Og kaubon niya pa nato si 40 mga katinig. Ato ang hisgutan nunya, nagapaningkamot kita nga makakuha og usa ka professional nga psychiatrist daw para hisgutan nato ni mga panghitabo diri sa mga eskwelahan. But before that mga katinig sa adlaw nga September 1.
3: Yes.
2: No? Fiesta official sa tibuok North Cotabato, walay klase, walay opisina, holiday no?
3: Holiday 18 gani, holiday pud sa kinapawan tungod sa timpo po. So holiday pud ang maong petsa sa province kaubang dos.
2: 18. So
3: ang 21 dos. Diba? August 21
2: August movement. 21 movement. Atom. Ambot og holiday ba? Holiday ba gapon? Ay oo. Oh, holiday na siya. Marawag permina na siya.
3: Doon na nag-holiday, no?
2: Ang sa tawag na? Freedom Day? Ang sa tawag nila?
4: Nini Aquino Day.
2: Mga katinig, ang pizza 1 sa September, niya nagsugod pa kanini atong 2016. Doon na ipagula nga balaod noon ang nasud Pilipinas nga holiday sa North Cotabato. So pirmahan kining maong balaod noon ni kanhing Senate President Franklin Drilon ug kanhing Speaker of the House Feliciano Belmonte sa panahon ni Benigno Aquino III isip presidente.
3: So holiday ang mga kapistahan dos. Holiday pod ang August 21 kay gitawag kining Ninoy Aquino Day isip pag hinumdom sa kamatayon ni Senator Benigno Ninoy Aquino dito sa tarmac no. Unya unsa di significance ni ani?
2: Ang heroism niya.
3: Oo. Nahimo siyang pag-ila sa usa ka kritiko nga kahitabo sa nasod no. Pinakakusog nga kalaban or ni kontra sa martial law no. Ug ang iyang martyrdom and democracy. Ang pagkamatay niya nga ni udyok og nibunga kini og People's Power Revolution ni adtong 1986 nga ni pabagsak sa administrasyong Marcos Sr.
2: Mm-hmm. But before that para sa mga millennials no. Kini si the late Senator Benigno Aquino, usa siya ka very prominent, pinakakusog nga opposition figure during the time of martial law. No? Adunay mga pipilapod nga mga opposition gihapon, nga ligon gihapon, sama nila Senator Jovito Salonga, sila Joker Arroyo, sila Jokno. Pareho ni sila tanggipang preso sa amahan aning presidente nato karon. Si
3: PBBM
2: the late president
3: ug ang latest ang bata di Marcos Jr. Marcos Sr. ang
2: so,
3: amang
2: ipang prison sila panahon sa Marcelo ug kining si Benigno Aquino nag sikni og asylum dito sa Laing Nasod ug actually ginapunggan gyud siya nga dili mo uli kay ano gyud aduna gyud
3: mga panglantaw o mga prediction dos nga ug muuli ka patyon gid ka
2: so tinuod diha pa lang siya sa paggawa sa aeroplano gipusil patay motong adunay gitukod nga Narbasa Commission nga mao ay nag-imbestiga sa iyang kamatayon and the rest is history. Kay ang grabe ang nahitabo ka tong EDSA People Power ug na-trigger kini sa pagpatay kang Benigno Aquino. But katong People Power Revolution trigger katong pagpatay kay Ninoy Aquino mura siya og kuan pick or kinapungkayan sa struggle

0: Katauhang Pilipino against the dictatorship.
1: Yes, but prior to that, Dos, grabe na ang mass movement on the ground, no? Grabe na ang pagpasabot, ang edukasyon, grabe na ang pagtipon sa mga experiential ano sa katauhan nga gipang masaker, gipang dakop,
0: ang no? Street parliament kusog kayo yes. That time. Supak sa mga ano violations.
1: Resistance, no? Oh. Masuklanong diwa sa mga Pilipino.
0: Tungod sa against martial law.
1: So, Dos, ang importanteng leksyon diha, ang kapasidad, dili nato i-underestimate ang kapasidad sa katawhan. Mo rise up ang nationalism, labi na, ipanganakin eh, kung ang sitwasyon, mupundar o grabe nga maingon natong kapobrehon, grabe nga kasakit sa katawhan. So we should never underestimate the strength of the people.
0: Asa ka si Miss Framer
1: correct,
0: sa atong panahon na.
1: Uy, bata pa siya.
0: Bata pa siya, no?
1: Bata pa siya ato.
0: Karon.
1: O estudyante pa siya later part. Nahimo siyang estudyante sa Manila. O nagasulat siya dos. The rest is history. Maunang ipauli din kay nag-appeal po nag-rally dito.
0: Ah, mo ba?
1: Yes.
0: Anyway, nasa linya. Atong makahinabi, atong gi-announce kaniya nga nanikamot nga makontak kini siya para hisgutan na ito katong the psychology behind the kining mga panghitabo sa mga violente nga panghitabo diya sa mga eskwelahan. Nasa linya si Miss Framer Milia. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig
2: Good morning.
0: Naman.
1: Good morning, Mutya.
0: Kumusta? The usual, ano, ang ganda ng boses niyo.
1: Yes. Mutya, marami ang nahihintukutan at siyempre, yung mga parents, mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga High School Campus, nagkaroon ng trauma, yung mga nakasaksi sa pamamaril hanggang sa it was found out dalawa ang patay, including na yung namamaril, no? Na bata, na 16 years old. Ano bang nakapalikod na sikolohiya sa parang kakaiba atang behavior ng mga kabataan? Eh, hindi lahat, pero ng mostly ng mga bata na nasa subject sa kanang ginagmayang problema, iba na kaagad ang kinahantungan. Anong nakikita natin dyan, Ms. Framer?
2: Medyo nakakalungkot itong katotohanan na ito, no? Itong mga kabataan natin na sabi nga natin, parang iba talaga yung kanilang generation. Ang kanilang level of tolerance, napakababa. Yung kanilang resilience, mababa. Dahil nga siguro sa sanay na sila na merong talagang instant, no? Kumbaga kung gustuhin nila na andyan na, hindi kagaya ng mga kapanahunan natin na kung gusto nating uminom ng masarap na tubig, kinakailangan pa nating mag-igib. Ngayon, magbukas na lang sila ng gripo na andyan na. Kaya minsan, yung kanilang mga damdamin, hindi rin nila kayang mapanghawakan. No? So, kung halimbawa meron silang sama ng loob o di kaya ay meron silang galit. So, yung kanilang emotional intelligence, sinasabi nga ay medyo mas mababa kumpara doon sa mga kabataan noong unang panahon. Tapos, ngayon, maliban pa nga sa ganun, ang mga parents ng mga kabataan ngayon ay napaka-busy na rin. So, yung time na kakailanganin nila kahit sa bonding, medyo mababa na rin, ano, konti na lang din. So, siguro nagsama-sama na yung kanilang mga sama ng loob at saka galit. Kaya hindi nila kaya mapanghawakan dahil hindi rin nila pwedeng masabi sa kanilang mga parents, hindi masyadong napoprocess. Tapos ang tingin ko dito, isa sa malaking contributory factor ay yung, syempre nasa digital age na sila, no? So lahat-lahat pwede na lang nila pindutin, pwede na nila makita. Tapos ngayon parang ang dami-dami na nakikita nila sa kanilang cellphone yung usapin ng violence, no? Kung medyo mahaba-haba yung time sana natin, pwede natin i-discuss yung tinatawag na nihilistic violent extremism na kung saan ang mga kabataan ngayon ay talagang very much involved, no?
0: Meron pa naman po tayong 18 minutes.
2: Okay.
0: Sana mag-lecture tayo.
2: Oo nga, symposium or forum. Ginagawa na namin ito sa school, no? At sabi namin, magkakaroon tayo talaga ng ganitong pag-uusap at i-invite natin yung ibang mga schools kasama ng mga kaibigan namin sa NDIs, yung mga lawyer at saka mga psychologist para maintindihan ito, no? So magbibigay lang ako ng konting background nitong nihilistic violent extremism. Ito yung belief na para bang ang buhay ay talagang wala nang meaning, wala nang purpose, no? At wala siyang intrinsic value. Gaya nga ng word na nihil, ibig sabihin ay nothing. So yung violence na nagagawa ng mga kabataan, hindi dahil yon sa meron silang ideology, kundi dahil lang sa generalized hatred nila, no, sa society. Para bang meron lang silang desire na mag-cause ng societal collapse, no? At para bang walang kinalaman sa religion or politics or ideology. At ito ay nagsimula sa online, no? So meron silang ecosystem na dinatawag. Meron talaga silang method sa na ginagawa dito. So hindi siya centralized. Ito siya ay decentralized network, pero ibig sabihin marami sila, no? So
0: mas madali ang spread. Mas madali po ang spread dahil decentralized.
2: Yes, kahit decentralized sila, pero highly connected naman sila ng mga individuals. Mm. Na yung ibig sabihin, kahit pa pumapasok lang sila sa kung ano man yung kanilang platform, pwede silang mapasok.
1: So, miss, parang may community din sila, kahit hindi sila nakikita-kita.
2: Yes, meron silang community at ang tawag nila sa community nila ay DACOM. No? So, pwede siyang the community or pwede siyang the network, no? So, ang platform nila nito, pwede sa Telegram, pwede sa Discord, pwede sa mga gaming servers, no? At ang mga target nila, ay meron talaga silang target, no? Yung mga vulnerable youth. So, malalaman yun ng DACOM kung halimbawa merong isang bata na halos 24 hours na siya naka-open, no? Kapa, halos 24 hours na siya na naka-on, tas araw-araw. So, bakit ganito? Ibig sabihin, wala siyang regulation, no? So, nakikita nila yon.
1: Napoprofile, miss? Yes, napoprofile
2: nila kaagad. Halimbawa, pagka meron siyang pinost, ang post na is about depression, about hatred, about rage, ay, nakukuha
0: sunggaban na kaagad, kaagad nila yon.
1: So, instead na i-inspire, sinasakyan yung anger?
2: Yes. Kasi yun ang kanilang hinahanap. Ito mga kabataan na vulnerable.
0: Mm-hmm. Pero what is the, sorry po, ano? Gusto kong intindihin yung mga people behind this, no?
1: Ang ginansya nila, ani?
0: Anong, what is there for them?
2: Mm-hmm. Wala naman silang ginansya, kundi nakikita nila na sila ay, kumbaga sila ay successful dahil marami ng batang nagpapakamatay, marami na rin mga batang pumapatay, no? Marami na rin mga batang uncontrollable. So, ibig sabihin, successful sila. Successful yung kanilang iniisip.
1: How true na kung minsan parang inuudyok pa na mission mo ito?
2: Yes, oo. Kasi nga, maliban nga sa decentralized siya, maliban sa may target siya, meron talaga silang sadistic exploitation. So, kinukoerce nila yung mga victims through sextortion, or blackmail, no? So, sasabihin nila, mag-livestream kayo, no? Mga violent actions, no? Mag-self-harm kayo. Halimbawa, animal cruelty, at kinakailangan na naka-live yan. Kaya, di ba yung nangyari nga sa Zamboanga, may body cam pa talaga siya, yes, na kinakailangan makita.
1: So, naka-plan.
2: So, yes, tas merong iba yan, yung mga animal cruelty, pinapakita nila kung paano nila labhan yung mga aso sa pamamagitan ng washing machine, no? Paano nila guyurin yung aso na kumbaga sa sasakyan, at kinakailangan naka-live yan, no? At kinakailangan extreme talaga yung violent para makagain sila ng online status at clout, no? So pagka so, nagawa nila yun,
0: sinasabi po natin,
2: tataas yung rank nila.
0: Ah, sorry po. Sinasabi po natin na network ito or community ito. As a network or a community, meron bang sort of kahit informal structure na mayroong commander, mayroong assistant commander.
1: Merong command. In command.
2: Ayun, sabi nga natin.
0: Merong presidente, may vice presidente, or may mga chapters, o ganun ba? Meron bang sort of
1: parang like organizing, that? Ano yun?
2: Oo. Ang kaibahan nga nito kasi decentralized, so wala silang president, wala silang vice president.
1: So walang huhuli.
2: Pero nagkalat, walang mahuhuli. No? Walang mahuhuli. Pero nagkalat sila. No? So ibig sabihin, kung gusto ko makita paano pumatay ng aso, pwede ko lang mabuksan. Kung gusto ko malaman kung paano magsugba ng pusa, pwede ko lang mabuksan kasi naandun siya sa Dacom. No? So meron siyang mga platform. Ang platform niya, halimbawa, nasa TikTok, nasa Twitter, Instagram, Reddit, Tam, 4chan, Telegram, Discord, Roblox, no?
1: Wow.
2: Ito yung kanilang mga platform kasi nga Dacom sila, no?
0: Gaano na ho sila karami?
2: Ay, maraming na sila kasi meron silang tatlong categories. Ang first category nila ay sexual extortion. Ang second category nila ay cybercrime. Ang third category nila ay offline violence, no? So yung extortion, ito yung mga sextortion. Ito yung mga bata na magpapadala lang muna ng kanilang pictures. Tapos mamaya magpadala na sila ng kanilang video. Tapos yun pala, viral na yung kanilang video na ang dami-dami na pala nilang mga sex videos kasi naandun na pala sa nasa deep web, nasa dark web, no? At alam natin, marami yan dito kahit nga sa Kidapawan, meron tayong ganitong sa ano.
1: Will it mean na hindi nila ito ikinahihiya bagkus para bang pride pa na nakakatch ng attention?
2: Oo naman, kasi nga meron silang unang meron silang mga method, no? Una, papasukin muna nila, kakaibiganin nila, tapos magkakaroon na ng grooming, tapos magkakaroon na sila ngayon ng clout, magkakaroon na sila ngayon ng self-confidence, no? Tapos, eto ngayon, di ba may mga bata, pagka sinabi ng nanay na, yung sex video, nagkalat. Sasabihin na ng bata, saan doon? Yun pala, ang dami na pala nilang sex videos. Mm. So, ito yung sexual extortion. Itong cybercrime naman, no? Example nito, syempre yung ginagawa sa, kumbaga, ito yung mga, may mga target talaga sila, no? Marami din silang grupo, yung tinatawag nilang 764 perpetrators, ang kailangan nila dito, mga 8 to 17 years old na mga children. Merong MKY or itong maniac murder cult, no? Meron din tinatawag na no lives matter, ito yung hala, patayin mo na lang sila. At meron silang tinatawag na true crime community, ito yung mga mass shooters, no? Then meron ding offline, yung offline kagaya halimbawa ng mga mass shooters, di ba? Nung una hindi pa nila pinapakita, pero ngayon kasama na, kinakailangan merong body crime. So, ito yung kanilang tatlong categories. So, pwede silang pumasok sa sexual extortion, cybercrime, then yung offline violence. Kaya, ang tanong doon, saan ang iyong mahahanap, saan ang iyong mahuhuli? Baka may mahuli ka lang na isa, pero marami pa magsisulputan, no? Kaya, nung nangyari ito, nung June, no, sa May Tacloban, medyo talaga ako alarmed na kasi matagal ko nang pinag-aaralan itong nihilistic violent extremism. Nung lumabas pa lang sa Cavite na may mga batang sinasaksak nila yung kaklase nila, tas akala parang okay lang, no? Pero syempre bago nangyari dito sa atin, doon na sa Amerika, meron ng mga mass shooters, no? At meron akong mismong kaibigan na yung kanyang anak ay naging biktima nitong mass shooting at nagkaroon talaga siya ng PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. At sa kanila, yung FBI nila ay nag-work kaagad, no? Pero dito sa atin, parang nangyari, pinag-uusap-usapan pa lang natin, pero wala talagang intentional na way kung paano at paano nga ito i-handle, no?
0: Mm-hmm.
2: So ito ang nakakalungkot dahil nung June 16, nagsimula sa Bethel Academy sa General Trias. Nung June 19, sa Cavite National High School, sa Cavite City, no? Tapos sa Silang, nung June 26, sa Tacloban, nung June 23. Tapos nung sa Thailand, no? Last month lang, last week lang, itong bata din. So nasa ganitong edad, nasa 12, 13, 14, no? nasa ganitong edad sila at yung kahapon nga, no, nagulat na lang tayo na eto na. At saka, ang sumasama dito sa Dacom, hindi simple mga bata, no?
0: Mm-hmm.
2: Sila ay mga matatalino, pero meron silang mga psychological at behavioral na mga pinagdadaanan. Kaya napoprofile sila kaagad ng Dacom. Alam nila, ay wala ito sigurong parents na masyadong nagbabantay kasi 24 hours siyang naka-open. Kumbaga, no? Kasi kung merong parents ito, eh di sana na-regulate, no? At ang kanya mga contents, ang dami-dami, no? Na puro sama ng loob, eh di mapoprofile nila. Mm-hmm. Siguro sa susunod nating pag-uusap, no? Pwede nating pag-usapan itong psychology ng mga mass shooters. Kasi meron na rin talagang pag-aaral na ginawa dito. So hindi nang nangyayari itong mass shooting na snap, no? Kundi ito ay slow pero observable.
1: Parang build up, binibuild
2: yes,
1: up.
2: Yes, kung tiniting kung makikita natin, meron 'yan, no? So sa mabilisan, gusto kong sabihin na meron siyang mga stages, no? Hindi 'yun kaagad-agad na ay babaril na ako ngayon, no? So nakita niya ang tatay ko may baril. Nakita ko na ang tatay ko paano gumamit ng baril. Malamang dinala na rin siya ng tatay niya kung paano mag-shoot, no? Paano mag-baril. Dinala siya ng kanyang auntie sa shooting range. So nakikita niya to, no? Naririnig niya yung mga pinag-uusapan. So nagbi-build up yan. Meron tinatawag na escalation, no? Progressive psychological escalation.
1: Miss, may,
2: so usually, yes.
1: May reaction tayo dito. Parang a sort of... reaksyon na dala na rin pagtatanong, sabi niya, oo nga, wala na silang pili. Pero mga nahuguan din ba ito na kahit ang nanay o tatay nila if under mission, pwede na nilang gawin patayin? O patayin?
2: Pwede. O kapatid, no? Gaya, oo, kung gaya nga yung nangyari last week, no, sa Thailand, parang gani-ganito din kasi yung kanyang pattern. Kung siya nga ay napasok sa nihilistic violent extremism na ito, no, isang 14-year-old na bata, pinatay niya muna ang kanyang lolo at lola bago siya pumasok sa school at pinagpapatay yung kanyang mga kaklase at mga teachers, and after that, pinatay niya yung kanyang sarili. So ang punto ko dito, kung kaya nga nilang patayin ang kanilang sarili, kaya nilang patayin kahit yung mga kasama nila sa bahay. Dahil alam nila na matatapos na ito, ito na yung aking pinakamisyon. No? Kaya kung halimbawa mga parents, hindi mo napapansin ang iyong anak, tapos nag-build up na pala siya, no, ng kanyang sama ng loob. No? So maghahanap lang niya ng pagkakataon. Anyway, after niya kayong patayin, siya naman, papatayin niya din naman ang kanyang sarili.
0: Mm-hmm. Mukhang na speechless ako for a while. Nakakatakot po. Parang... of course, masahol pa ito sa yung physical na armed war, armed encounters between warring groups dahil worldwide po ito. Sabi niyo po, medyo matagal na ito at sinusubaybayan niyo. Sa inyo pong pagsusubaybay at pag-aaral, is there a group that is yung talagang nabuo para i-counter ito?
2: Marami din naman, ano, kagaya halimbawa, syempre, sa Amerika, yung kanilang FBI, no, meron din silang mga commission para sa mga young people, yung kanilang, kumaga parang Department of Education sa atin. So, meron na silang mga pag-aaral sa kanilang school, no, na kung halimbawa meron pumasok na ganito, paano nga nila gagawa ng paraan, no. At syempre, pinag-aaralan din nila yung pangangailangan ng mga kabataan. Babalik pa rin ako doon, no, sa classic kong answer pagka sinasabing anong kailangan ng mga kabataan. Nandun pa rin tayo sa 3 A's, no. Nandun yung acceptance, nandun yung attention, at nandun yung affection. So pagka nakikita yan ng mga kabataan, magsosoften naman yan, no? At magiging mabait, kumbaga. At makikita nila na maganda pa rin naman pala ang buhay. Pero alam mo, sa ganitong edad nila kasi, kinakailangan nilang pagdaanan yan. Kasi minsan wala silang control. Mabuti naman sana pag umabot na sila ng mga 20 years old, 25, 35, no? Iba na yung kanilang developmental task. Ang kanilang developmental task ay yung magmahal, magkaroon ng sariling pamilya, magpalaki ng anak. Pero ngayon kasi nasa edad sila ng mga 12 hanggang mga 18 years old, ang developmental task nila ay more on sarili, no? Paano nila mapaprogress yung kanilang sarili, kaya mag-aaral sila.
0: Sinasabi po ba natin na yung sinasabi po ba natin na yung 12 to 18 years old yung target at ito yung most vulnerable?
2: Ito yung isa sa mga target nga nila, no? Lalong-lalo na yung mga 764 perpetrators, ang target nila ay nasa 8 to 17 years old na mga bata, no? Na kung saan kailangan nila yung attention. So, halimbawa, meron sila mga kaibigan na hiwalay sa, kumbaga, hiwalay yung kanilang parents, meron silang mga kaibigan na meron silang mga family problems. Actually, kahit wala silang sariling problema, no? Hahanap din sila ng problema para maging in sila doon sa grupong yun. No? Ngayon nga, may mga clients ako na pag halimbawa lumapit sa akin, ang sasabihin, alam mo ma'am, yung aking boyfriend merong DID, ako merong BPD, yung ano itong mga terms na ito? Para mga psychological terms lang ito, pero bakit ka merong ganitong diagnosis, no? Tapos pipilitin pa ako na, ma'am, pwede mo akong i-refer sa psychiatrist para magkaroon din ako ng medication? Kasi nga pala yung grupo nila, parang in na in pagka meron silang mental problem, meron silang mental illness, no? So kinakailangan meron silang diagnosis.
0: Siguro, siguro, ma'am, parang kinakailangan natin talagang isang dedicated radio program para rito dahil lampas na po tayo sa oras. Bago siguro tayo mag-ano, siyempre meron pa tayong mga ibang pag-usap sa darating ng mga panahon. But for now, what will be your most panawagan at advice sa ating mga magulang at mga kabataan?
2: Ang panawagan ko dito, unang-una, ang mga magulang dapat maging magulang before you will be sorry, no? So tingnan niyo kung ano yung mga ginagawa ng mga anak niyo, sino nga bang importante sa kanila, ano ang mga priorities nila, no? So kung hindi na normal, kagaya halimbawa nagugustuhin nila yung kasama ang kanilang pamilya, kumbaga kaya nilang maiwan kahit tatlong araw na wala kayo, pero wag lang talaga na walang internet sa loob ng dalawang araw o dalawang oras kasi magwawala sila. So, ibig sabihin, yung kanilang buhay ay naandun na sa DACOM kaysa sa atin, no? So, kinakailangan maging alert tayo sa mga ganitong simpleng signals. At syempre, bawiin natin yung ating anak, no? Sa halip naman na i-donate natin yan sa kanilang bagong community, bawiin natin, no? Before we will be sorry. Aha. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po. And then pag-usapan po natin na isipin po ninyo yung possibility of network hookup program para mapalaliman natin ang discussion sa mga tulad nito.
1: Yes, miss. Ang challenge talaga, kailangan may mga discussion at pag-uusap. At syempre, yung parenting. Embrace our children before DACOM will embrace it away from us.
2: Yes. Yes.
0: Maraming salamat po ulit.
1: Salamat, Ms. Framer.
0: Good luck. Anyway, mga katinig mo ito si Ms. Framer Milia. Isa ka...
1: Psychologist.
0: Psychologist. So, presidente sa usa ka private university. So, ano mo kita oras?
1: Nagtay oras, pero... ubay-ubay ang atong nahimong diskusyon o dili kinahang lang maputol dos kay daghan di ay ang dapat pang trabahoon, no? A psychosocial counseling on air to ganiha ang napick up nako sa imuha, no? So dili na sa magdugay, mapadayunon kita. Kini ang inyong kauban sa kahanginan, Tinig 40 Ruby Padilla Season.
0: Og Tinig 2 Romy Iluspa nagaingon nga happy anniversary sa mga nagasilibrar og ilahang anniversary o happy birthday sa mga naga-birthday. Mayong buntag ka na tutanan. Daghang salamat. Ayaw ka mughawa. Kaya musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
3: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
10: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Itama po niyo mga orasan. Ang oras, ganap na nga alas 7:10 na.
11: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 19 sa buwan po ng Agosto 2020. Sa isang mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawa patay. Samantalang siyam naman ang sugatan sa naganap na mass shooting sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Headline. Samantala, isang lalaking tumatawid patay sa Davao City. Headline. Isang senior citizen sugatan matapos ito'y barilin ng kanyang kapatid matapos putulin ang puno ng Jimelina sa Bukidnon. Headline. Mga sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cotabato at sa Rehiyon 12 kabilang dito ang naaresto sa Pigkawayan Cotabato na nakuhanan ng halos sa 1 milyong halaga ng shabu. Headline. Deklarado namang fiesta opisyal ang September 1 sa probinsya ng Cotabato dahil sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival. Headline. Detalye ng o samantala sa dagdag na mga balita naman na mula sa bahagi naman ng Davao Oriental. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental kung saan ay plastic bottle collection na bin ipinagkalob naman ng Tagum City sa General Generoso. Headline. Dorsor Extension Campus isinusulong sa Caraga. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in taoning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mga sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang akong na sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise mula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
5: Tapos?
4: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
3: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang sinubanan at tinubanan lang ko anong doon pagsayo ba? Hila ko siro, tibili naman di ko kalihok. Pag abot sa Yaki, ang ipapamit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, anawala rin. Ang Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Ipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na ito ko ang hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawang estudyante ang nasawi, samantalang siyam naman ang nasugatan sa nangyaring mass shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. Kinumpirma ng universidad na dalawang nasawi.

Ayon na sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University, naganap ang naturang insidente sa high school department kung saan isa sa mga nakilala ang kabilang sa nasawi ay isang junior high school student at ang suspect. Pumasok umano ang naturang suspect sa classroom sa fourth floor at isa umano itong junior high school student at dito ay armado ng mataas na kalibre ng baril. Binaril nito ang isa sa mga estudyante na naging dahilan ng kamatayan nito at ilan pang mga kaklase. Matapos ay umakyat sa third floor at dito naman ay nagbaril sa kanyang sarili. Sinusuri na ng mga otoridad ang gaming at chat history ng grade 8 student na sangkot sa naturang insidente kung saan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, tinitingnan na ng mga investigador ang gaming history, chat messages at iba pang mga digital record ng suspect para makabuo ng kompletong forensic analysis sa naturang insidente. Nakuha naman sa insidente o pinangyarihan ng krimen ang baril na ginamit nito at ang mga baso ng bala na batid na nag-livestream pa umano ang naturang suspect habang ginagawa ang krimen.

Ginap ng alas 7:22 ng oras. Samantala, sa dagdag na mga balita, idiniklar naman na ngayong araw nito ng Miyerkules bilang Day of Mourning and Prayer sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamarili kinasawi ng dalawang mga estudyante at pagkakasugat ng pitong iba pa sa Barangay Tumaga, Zamboanga City kahapon. Ayon na kay ADZU President Father Anthony Arnald Andal, ang agarang suspensyon ng klase sa buong ADZU campus bilang pagbibigay pugay sa mga biktima at suporta sa mga nagluluksang komunidad bunga ng insidente ng pamaril na ikinasawi ng isang grade 9 student at grade 11 o grade 10 student. Umapila naman si Andal sa publiko, huwag i-share sa social media ang video ng insidente upang hindi ito makadagdag sa hinagpis ng mga naapektuhang pamilya at magdulot ng trauma sa mga mag-aaral. Sa ibang mga balita, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato na aresto ng mga otoridad ang apat na mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan halos 1,000,000 pisong halaga ng Cebu ang nakumpiska mula sa kanila. Ikinasa ang operasyon alas 5:15 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng Barangay North Manuangan, Pigkawayan. Target sa naturang operasyon ng isang alias sa Bambi na umanoy isa sa mga leader ng naturang grupo at nakuhanan pa ito ng baril na 38 caliber revolver na may mga bala. Sa kasalukuyan, inaharap na ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 as mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession Firearms and Ammunitions. Alas 7:24 na, samantala, balita mula sa makilala Cotabato. Dalawang search warrant naman ang ipinatupad ng mga otoridad kahapon ng madaling araw sa Barangay Indangan na nagresulta sa pagkaaresto ng isang alias Alnor kung saan nakuhan ito ng Cebu na nakakalaga ng mahigit sa 40,000 pesos. Maliban dito, isa pang suspect ang naaresto din na si alias Jamar sa hiwalay na operasyon na ipinatupad kung saan nakuhanan din ito ng illegal na droga. Parehong naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang mga suspect. Sa Malaybalay City, Bukidnon, sugatan ng isang senior citizen matapos at ibarilin ng kanyang sarili mismong kapatid ang biktima. Na nakilalang si alias sa Gimo ay ginagamot na ngayon sa Polymedic General Hospital sa naturang lungsod. Nabatid na ang naturang biktima ay binaril mismo ng kanyang kapatid matapos nitong putulin ang puno ng Jimilina sa Purok 5A Barangay Kahapunan noong nakaraang Hulyo 17. Ikinagalit naman ito ng kanyang kapatid dahil plano sana nito na gawing gamitin sa paggawa ng deep well ang naturang puno ng marijuana. Subalit ito'y pinutol ng kanyang kapatid. Ang naturang insidente ay nagdulot ng mainitang pagtatalo na nauwi naman sa pamamaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding sumuko sa mga otoridad ang suspect. Ganap lang alas 7:26 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Misamis Occidental. Bida ngayon ng isang security guard matapos sa kanyang na pigilan ang isang attempted o ang isang robbery na naganap naman sa bahagi naman ng

0: na naganap naman sa bayan ng Oroqueta o sa Oroqueta kung saan ang naturang security guard na si Marshal Katian III ng Mega Metric Security Agency ay kinilala ang tapang nito matapos agad na naka-alerto at rumisponde sa naganap na pang-hold up. Dahil sa kanyang kabayanihan, binigyan naman ito ng pagkilala sa isinagawang flag raising and awarding ceremony sa Campa Major Locas sa Naranjo sa Lower Lamac, Oroqueta City, kung saan mismo nga si Provincial Director of Police Colonel Reynaldo Maclang ang nagbigay ng parangal sa naturang security guard. Ayon na kay Maclang, dapat tularan ang kabayanihan na isinagawa ni Katian. Balita mula naman sa Davao City, patay ang isang lalaking tumatawid o isang senior citizen na tumatawid. Sa bahagi naman ng Kilometer 18 Tibungco, Davao City, ang biktima ay nabangga ng isang dump truck alas 2:30 kamakalawa ng hapon. Nabatid na ang biktima nga si alias Nina, residente ng barangay Mudiang, Bunawan, District Davao City, ay nagtabo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makakaraan itong mabangga ng isang dump truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa bahagi naman ng Tibungco Public Market. Nabatid na agad ding nakapag-responde ang responding team, subalit dead on the spot ang naturang biktima. Ang driver ay naharap naman ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Samantala, balita mula naman sa Mabaw, Davao de Oro, may dagdag na 550 mga CAFGO active auxiliary o KAA ang puwersa ng militar na magbibigay ng seguridad sa buong Mawab, Davao de Oro at karatig na mga lugar. Ito matapos ang matagumpay na 45 days training para sa Basic Military Training Class 02 calendar year 2026 ng 10th Infantry Division Philippine Army. Ay naman kay 10th Infantry Division Commander Colonel Silas Transmontero na ang naturang mga miyembro o bagong miyembro ng CAFGU ay kanilang makakatulong sa pagkakalob ng seguridad sa iba't ibang mga lugar sa kanilang nasasakupan. Ang mga ito ay binigyan ng training para sa disiplina, integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Umaasa naman ito ang naturang mga bagong trained na mga CAFGU member ay makakatulong ng malaki sa pagtiyak ng seguridad sa kanilang nasasakupan.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva, taga Cagayan de Oro City, kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghan, kaya kubugas-bugas, oy. Paliwat tingaling ni, sabah, hugaw ba. Naminam ako sa radyo nga, bayan sa Yaki, di akong gisulayan. Muto, nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto, kadugayin, masinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, thank you po.
4: Thank you for what, baby?
3: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
4: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
3: Good din ito sa ibang kids, Mami.
4: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
3: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
3: I like Kidiyaki.
6: Basta Yaki. Yummy!
4: mapalit na sa mga butika.
0: Alas 7.32 ng oras sa dagdag na mga balita. Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Rehiyon 12 ang konsultasyon na para sa sahod sa gitna naman ng patuloy na pagsusuri ng Regional Wages sa ayon na kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Ang kahalagahan ng ang kahalagahan nito ay mahalaga umano ang proseso ng pagtatakda ng sahod habang naghahanda naman ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa kanilang mga isasagawang pampublikong konsultasyon tungkol sa umiiral na minimum wage rate sa Sok Sargent Region. Ang konsultasyon ay isinagawa kahapon na bahagi naman ng patuloy na pagsusuri ng Wage Order Number 12-25 na naging epektibo noong Nobyembre 2, 2025, habang patuloy na tinitiyak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patakarangan sa sahod ay mananatiling tumutugon sa mga pangangailangan ng mga manggagawa habang isinasaalang-alang din ang kakayahan ng mga negosyo na mapanatili ang trabaho. Ayon naman sa kay ayon na kay RTWPB spokesperson Imelda Gatinao na ang pagsusuri sa sahod ay nagbibigay ng pagkakataon na para sa mga manggagawa, mga employer at iba pang mga stakeholder ipahayag ang kanilang alalahanin, rekomendasyon at mga kaugnay na datos tungkol sa umiiral na rate ng sahod sa rehiyon. Sa ilalim ng kasalukuyang kautosan ng sahod, ang minimum wage sa Rehiyon 12 ay nasa 460 pesos bawat araw para sa hindi pang-agrikultura, serbisyo at retail establishment. Samantalang 443 pesos naman ang arawang sahod para sa mga pang-agrikultura at para sa pang-agrikultura. Sa isinagawa namang consultation, isinaalang-alang din ang iba't iba pang mga ekonomiya at labor indicator, kabilang na ang halaga ng pamumuhay, inflasyon, purchasing power ng mga manggagawa, productivity, employment at kakayahan ng mga employer na magbayad at ang pangkalahatang kondisyon ng ekonomiya ng Sok Sargent Region.

0: Samantala, deklarado namang fiesta opisyal ang September 1, kasabay ng pagdiriwang ng 112 founding anniversary o kalibungan festival sa lalawigan ng Cotabato. Ito ay nakapaloob sa Republic Act No. 10777 na noon ay pirmado ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Ito ay para bigyang pagkakataon ng Cotabatenyo na makapagdiriwang ng founding anniversary kung saan naglatag naman ng provincial government ng iba't ibang mga aktibidad para sa Kalibungan Festival. Magiging highlight sa naturang aktibidad ang yaman ng Cotabato Trade Fair at marami pang mga aktibidad. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Caraga at Davao Oriental State University o DORSO ang pagtatayo ng DORSO Extension Campus sa munisipyo. Sa isang coordination meeting, tinalakay ang mga pangunahing pangangailangan para sa proyekto, kabilang lupang pagtatayuan, school at laboratory facilities, budget at mga kursong maaaring ialok. Ayon kay DORSO President Dr. Roy G. Ponce, kinakailangan

0: ng Indigenous Studies o IP Education Program. Iminungkahi naman ni Dorso Vice President for Academic Affairs Dr. Edito Samili ang mga kursong tulad ng ecotourism, agroforestry, tourism at hospitality na maaaring makatulong sa kabuhayan ng mga highland community at makapagbigay ng oportunidad sa mga lokal na professional bilang part-time lecturers. Nagpahayag naman ng suporta ang Sangguniang Bayan sa mga kinakailangang hakbang at regulatory requirements para maisulong ang pagtatayo ng Dorso Extension Campus sa Bayan ng Caraga. At sa ibang balita naman, isang plastic bottle collection bin ang pinagkaloob ng City Government of Tagum sa Municipality of Governor Generoso bilang simbolo ng pagkakaisa at matatag na partnership ng dalawang lokal na pamahalaan. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Juanito Colot Inohales sa City Government of Tagum at sa pamunuan nito para sa naturang donasyon. Ayon kay Mayor Inohales, higit pa sa isang collection bin ang pinagkaloob na kagamitan dahil sumisimbolo rin ito sa magandang relasyon ng pagkakaunawaan at patuloy na kooperasyon ng dalawang komunidad, partikular sa mga programang naglalayong pangalagaan ng kaligasan. Ang plastic bottle collection bin ay magsisilbing konkretong hakbang upang mahikayat ang wasong pangongolekta at pamamahala ng mga plastic bottle at makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
1: Maraming salamat, Erwin Umadhay. Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental. Ihati naman ni Renz Sumalinog.
2: Isip kabahin sa pagpangandam sa usa ka dako ang kalihukan sa umaabot nga ang Mindanao Wide Jamboree nga ipahigayon sa lungsod sa Lanao del Norte. Lano usab nga ipatawag ang tanan nga mga motorista nga namasahiro aron pahimangnuan sa pagsunod gayon sa husto pritihan nga nakabasi sa gitakda sa taripa. Tumong ni ini nga malikayan ang sobra nga pagpangayo og pliti ilabi na sa mga bisita og partisipante nga gikan pa sa nagkalainlain nga mga lugar sa Mindanao. Pahinumdum usab ang mga motorista nga gikinahanglan sundon gayod ang opisyal nga taripa og patas nga singil ang mga pasahiro, lokal man o bisita. Kabahin usab ni ini sa paningkamot nga mahatagan og maayo pag-abi-abi o positibong kasinatian ang mga bisita nga moanha sa lungsod sa Lala alang sa mga makasaysanong kalihukan. Gilauman nga pinaagi sa kooperasyon o transport sektor o sa katawhan, mapakita sa lungsod sa Lala ang pagka maabi-abihon, pagka matinud-anon o disiplina sa mga lalanhon. Atol sa Mindanao Wide Jamboree, gipaabot usab nga ipahibalo ang dugang pangdetalye kabahin ini aron mapahimangnuan gayud og insakto og mutuman gayud ang tanan nga mga motorista sa pagpatuman sa saktong pritihan isip pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Samantala, sa ibang mga balita, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad para sa nalalapit na Bangsamoro Parliament election. Ang pagtiyak ay ginawa ng AFP kasunod naman ang nangyaring pamamaril sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Dato Udinsinso at Maguindanao del Norte nito nagdaang araw ng Sabado. Ayon na kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, laging katuwang nila ang Philippine National Police at lahat ng mga lahat ng mga kautosan ng COMELEC ay kanilang sinusunod. Naniniwala si Padilla na walang magiging sagabal para hindi matuloy ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro sa darating na September 14 ng taong kasalukuyan. Naniniwala din ito na sapat na ang bilang ng mga kasundaluhan na nakatalaga sa Bangsamoro region na para magbantay sa eleksyon at yakin ang kaligtasan ng mga botante at maging mapayapa ang naturang eleksyon. Formal naman nga naupo bilang bagong commander ng Western Mindanao Command o WISMINCOM si Major General Jose Vladimir Carraga. Iti matapos namang isinagawang change of command ceremony sa Camp Navarro sa Sambuanga.

Manila City. Pinanguna ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Antonio Nafaret ang seremonya na nagsilbing formal na turnover sa pamuno naman mula kay Lieutenant General Donald Gumiran kay Caraga. Si Gumiran, dating Westmincom commander, ang kasalukuyan ng commanding general ng Philippine Army. Kinilala ni Nafaret sa kanyang naging pamumuno at mga ambag sa pagtupad sa kanyang misyon, particular na ang pagtugon sa mga hamon ng seguridad sa Western Mindanao. Samantala, nagpahayag din ang tiwala si Nafaret kay Caraga na kayang pamunuan ang kanyang bagong tungkulin. Binigyan naman ito ng kahalagahan ng pagpapatuloy ng kasalukuyang misyon at operasyon sa Westmincom sa kabila ng pagbabago ng pamunuan. Tiniyak din ni Nafaret na ipagkakaloob nito ang buong suporta para kay Caraga Marie o maaring magpalit ang mga commander, ngunit nanatili umano ang mandato ng sandatang lakas na maglingkod at protektahan ang sambayanang Pilipino. Sa mga balita ng pambansa, kinansela ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda nitong biyahe patungong Japan. Ang naturang kanselasyon, isang araw matapos ilabas ng Malacanang ang kanyang travel authority. Sinabi nito na babahala siya sa kanyang seguridad matapos isapubliko ng Malacanang ang kanyang biyahe. Una nang sinabi ng Office of the President na sila ay naglabas ng travel authority noong Agosto 17 sa Vice Presidente para sa personal na biyahe sa Japan na mula August 19 hanggang 24 nang walang gagastusin ng gobyerno. Subalit nitong Agosto 18, hiniling ng Office of the Vice President sa Malacanang kanselahin ang travel authority matapos magbago ang plano ng Vice Presidente. Hindi naman nagbigay ng anumang dahilan ng Vice Presidente sa pagkansela ng kanyang biyahe. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng nasa 220 leptospirosis death mula Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon sa DOH sa Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Assis Matuba, na nasa 3,440 kaso ng leptospirosis ang naitala ngayong taon. Mas mababa naman ito kumpara sa 5,318 noong 2025. Gayunman, nagbabala si Assis Matuba na dapat paring mag-ingat, lalo na matapos ang mga pagbaha. Pinaalalahanan din ito ang publiko na umiwas sa paglusong at paglalaro sa tubig baha kung hindi maiwasan magsuot ng bota at maghugas ng katawan gamit ang tubig at sabon, lalo na kung may sugat. Pinakamahalagaan niya ang pagkonsulta sa doktor o health sa health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos ma-expose sa baha. Tiniyak din ng opisyal na maaring makuha ng libre sa health center ang antibiotic, ngunit kinakailangan munang magpakonsulta bago uminom ng gamot dahil hindi ito ligtas para sa lahat gaya ng mga buntis, nagpapasuso at may allergy. Dagdag pa nito na ang tamang dosage ay nakabatay naman sa antas ng exposure. Kung walang sapa o kung walang sugat, 2 kapsula sa loob ng 24 oras hanggang 72 oras. Kung may sugat naman, 2 kapsula araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Binigyan din pa ng DOH ng leptospirosis, nakakamatay kung hindi maagapan, kaya't mahalaga ang maagap na pagpapatingin sa doktor at tamang pag-iwas sa baha. Alas 7:46 na ang oras. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, tumaas umano ng konti ang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Nagpaalaala sa posibleng matagal na pagkaantala ng supply sa enerhiya, tumaas ng 20 sentimos o 0.22% ang Brent crude futures sa $91.07 kada bariles.
habang umakyat naman sa 49 centimos o 0.58% ang US West Texas Intermediate o WTI sa $89.99 kada bariles. Ayon sa mga analyst, patuloy na sinusuportahan ng atensyon sa Middle East ang pagtaas ng presyo ng langis, partikular na ang pagbagal ng operasyon ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied petroleum gas. Sinasabi ng Iran, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement na nilagdaan noong Hunyo.

0: Kinabtang alas 7:49 ng oras sa balita nga pang-ekonomiya. Pumalo na sa 1.3 bilyon pesong halaga ng pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Mahigit kalahati ng halagang mula sa mga palay ang pinadapa ng kalamidad. Halos 50% ng pagtaas. Ito'y mula sa 689.66 milyon pesong halaga ng pinsalang tinantya ng Department of Agriculture noong Agosto at 13. Mahigit 30,000 na mga magsasakang apektado, gayon din ang mahigit sa 25,000 hektarya ng agricultural land, 25,280 metrikong tunilada ng agricultural at fisheries products ang nawala. Sunod na matinding napinsala ang commodity. Sunod na naitalang matinding pinsalang commodity ay ang mais. Kung saan umakyat sa 16,105 metric tons ang nawala sa produksyon sa agrikultura mula sa 23,206 ng ektaryang sakahan o taniman. Nagatamo rin ng 9.26 milyong halaga ng danyos ang sektor ng palaisdaan, habang sa livestock naman umabot sa 6.91 million pesos kabilang na ang mahigit sa 6,000 o 6,000 mga alagang hayop na italang malaking pinsala sa Ilocos Region na Cagayan Valley, Sakar, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa at Western Visayas. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Bigo si Alex Yala na masundan ang magandang ratsada. Nang matalo ito kay Amanda Anisimova ng Amerika sa score na 6-4, 4-6-2-6 sa third round ng Cincinnati Open kahapon sa Mason, Ohio. Aminado si Anisimova na hindi ito naging madali para sa kanya dahil alam nitong hindi basta-basta nga sumusuko si Alex sa bawat laban ito. Dominado ng Pinoy fans ang crowd, ngunit may ilang grupo ang sumuporta para sa American Eater. Kaya naman na nagpasalamat si Anisimova sa mga sumusuporta sa kanyang laban. Maganda ang simula ni Alex na nakakuha pa ng 1-0 na kalamangan sa set. Subalit mabilis na nakabangon si Anisimova nang ilatag nito ang solidong laro sa second set para itabla ang laro sa 1-1. Sa third set na gawang, kumuha ni Alex ng 2-0 na bintahe. Ngunit iyon na lamang ang nakayanan nito matapos sa itarak ni Anisimova ang 6-0 run para makuha ang panalo. Tumagal ang laro ng 2 oras at 28 minuto. At sa manyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, 19 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Kasama sina Erwin Madhay at Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!